0: Hey Sean, para sa ating Christmas countdown, we only have 113 days before Christmas Day.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News mamayang tanghali, impunto alas 12 po ng tanghali. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Star FM,
3: the best music station across the nation.
4: Kwelang-kwela ng mga DJs.
3: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Star FM number 102.7.
7: Basta Star.
8: Oh, ba't nakasimangot ang baby na yan?
9: Eh napanaginipan kita kagabi. May kasama kang babae.
8: Ay, hindi ako yan ha. Alam mo namang, ikaw lang ang mahal ko eh.
9: Ikaw yun eh. Ayoko na nga. Stop the car! Stop the car!
8: Stop the car? Tumutugtog ang paborito mong kanta sa 102.7 Star FM oh.
9: Sige na nga. Bati na nga tayo.
10: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
11: Star FM!
12: Star FM!
13: Star FM!
2: Star FM! It's all for you.
14: Star FM!
15: It's time to fiesta with Bet88.
16: Come dance with me.
15: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
17: It's always a party at Bet88.
18: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcor.ph.
19: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
20: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
21: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
22: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
23: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na. Drink responsibly.
10: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
24: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
10: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
24: Orokan, maayos ang buhay mo.
10: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
25: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
26: Nagpapasalamat po ako dahil ako ang nabunot ng isa sa mga consolation prize winners sa kakatapos lang ng Pick 7 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako nga po si Orlando A. Garcia mula sa Novaliches, Quezon City at natanggap po na ang 1,000 pesos. Thank you sa 102.7 Star FM Manila. Ang music station ng Bombo Radio Philippines. Nagpapasalamat din ako sa Holiday Sun Rides dahil gumamit ako ng kanilang proof of for change sa mga kabombo at ka-Star Nation natin. Salin na rin kayo lahat para manalo ng maglalakihang papremyo sa Star FM Live Bo. Share mo.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Lambo!
2: Para sa Star Nation, sa buong kapluan ng Pilipinas, 17 star minuto na, makalipas sa alas 8 na nagbabaganda umaga, 8:17 in the morning!
4: Good morning!
2: Hello po sa lahat ng Star Nation natin na nagpanik ngayong umaga na ito. Bigla bang umulan? Ang problema, biglang umulan, wala kang dalang payong. Ang ganda pa naman ng pagka-OOTD mo ngayon. Ganda pa naman ng pananamit mo ngayon. Ang ganda na sapatos mo, kulay puti, tas biglang umulan. Aray mo. Pero Star Nation, huwag kayong mabahala. Dahil wala naman po tayong nararanasan na bagyo, ha? Pero may nakaka-apekto po sa atin, ang Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Nakaka-apekto po yan dito po sa Metro Manila, Cagayan Valley. Nandito na bahagi po ng Cordillera Administrative Region. Nandito na bahagi po ng Central Zone, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Oriental Mindoro. So asahan po, malaking bahagi po ng bansa. Southwest Monsoon po ang ating nararamdaman. So asahan po ang mga pagulan, pagkulog at pagkidlan. Habang dyan po sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zabales, Bataan at Occidental Mindoro, asahan po ang mga paulan-ulan po. Yan, dyan po sa mga naturang lugar. Alright? Kaya sa Star Nation natin, huwag muna natin kalibutan na magbaon ng payong. Yan, talagang kailangan natin yan. Huwag nyo na alisin kasi alisin sa inyong bag. Ha? Ay, yung payong mo, yung katulad ni Star DJ Antonio Lambada, na mahaba. Wala lang. Okay naman yung folding na payong. Ang tawag nun, folded umbrella. Okay naman siya. Pero sa akin kasi, mas prefer ko yung malaki. Para naman, sakto naman ako. Malaki na ako, tapos yung payong ko, napakaliit. Abos na naman yun. At syempre yung iba, ginagawa na rin, talaga bumibili na rin ng bota eh. Oo. Ako bumili na rin ako, Sir Nation, ng bota. Saka yung isa na tawag doon, yung hanggang bewang. Oo, bumili na rin ako noon eh. Oo, dahil, ewan ko ba? Yung dinadaan ako naman dati na pauwi sa bahay namin, di naman binabaha yun. Pero yung naglutangan yung flood control project scandal, biglang bumaha. Ano ba yan? Anyway, my way, Star Nation, ikat-ikat po sa inyo mga pupuntahan, ha? At syempre, welcome na po sa ating programa, It's All For You in the Morning. Nagbabalik ang inyong lingkod hanggang alas 11 na tayo na umaga, magkakardiga, magkakadopantega. Dina pa rin po sa inyong ipila na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM, It's All For You. Like mo, share mo.
5: Mega Manila's best music station.
6: 102.7 Star FM.
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
5: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
7: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: iPharm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
10: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
11: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
12: Triple G Printing Services,

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa Star Asia, Cebu, Kapuluan, Pilipinas, Hour Philippine Standard Time at 36 na star minuto na makalipas sa alas 8 na nagbabaganda kumaga, 8:36 in the morning.
2: Good morning,
0: Star Asia. Ako ay ngayon pong linggo na to. O sa darating po na Sabado, may isang big event po ang ating iniintay ha, ngayong weekend. Dahil sa darating po na Sabado, September 5, ay magagalap nga po ang inaabangan nating Grand Row! Nakaswerte sa palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radio. At talaga namang kung saan balde-balde papremi na my cash pa! Oh, Star Nation, ha? Napakarami po na, una-una sa lahat, napakarami na po nating prizes na ipinimigay mula week 1 hanggang sa kasalukuyan na kung saan nationwide po yan. Eh, tayo nga po ay dumayo sa mga pitong palengke mula talaga namang mula July 11 hanggang August 22. Ha? At yung mga palengke na yan, Star Nation, na pinuntahan natin, nagbigay tayo ng kasiyahan at kasiyahan. At ngayon naman, Star Nation, iatid namin sa inyo ang ultimate kasiyahan na atid po ng Bombo Radio Philippines bilang bagay nga po ng ating 60th year anniversary ng ating network. Star Nation, 9 million pesos total prices ang aming pamimigay nationwide mula po sa suwerte sa palengke. Kaya naman, alamin natin ano nga ba ang mga naglalaki ang premyo na naghihintay sa inyo. O makinig mabuti ha, dahil talagang bigatin ang mga prices natin. Natin po ng Bombo Radio at Star FM ha. Dahil sa 25 areas nationwide, o sa 25 key areas nationwide na mayroon po Star FM at Bombo Radio, ay magpapamigay po tayo ng guaranteed price. Ibig sabihin po niya, dito po sa 102.7 Star FM Manila, eh siguradong may mananalo na po ng ating, may mga mananalo ng ating prizes sa ating Grand Draw, kung saan sa ating first prize ay makakatanggap po ng 25,000 pesos. Aba sa second prize naman, 15,000 pesos. At sa ating third prize, 10,000 pesos. And all in cash. Pero naman, Star Nation, ha, napakalaki talaga na pwedeng matanggap kapag ikaw ay sumali sa ating promo. Ha. At ito pa! Kaya dahil ang pinaka-exciting na premyo sa Swerte sa Palengke 2026 sa Sabado, September 5, eh malalaman din natin kung sino ang makakatanggap ng tumatagid ding na 1 million pesos! Mula po yan sa Bombo Radio Philippines. Ha. Talaga namang wow na wow talaga! Sino ba naman ang ayaw ng 1 million? Ha? Kaya naman sa mga Star Nation natin, this is your chance na mapabilang sa Bombo Millionaires Club. At kaya naman sa mga Star Nation natin, lagi po namin sinasabi sa inyo, ha? Maging matyaga at damihan ang mga inyong mga entries at baka ikaw na ang susunod na milyonaryo! Eh, patuloy lang po makinig sa ating impilan ha, para po sa ating mga mechanics kung paano sumali at ang kompletong listahan ng mga sponsor products natin na dapat ninyong bilhin para makasali. Again, Star Nation ha, sa 25 areas po na mayroong Bombo Radio at Star FM, may mananalo ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa Grand Draw. Habang may 1 million pesos naman ang naghihintay para sa isang lucky entry sender. Star Nation, iyan ang swerte sa palengke, ha? Ang promong handog ng Bombo Radio Philippines sa ating mga kabombo at Star Nation na bahagi na rin ng 60th anniversary ng ating network. Muli Star Nation, maraming maraming salamat sa ating mga sponsors. Ngayong taon, ang Gardenia, San Miguel Pale Pilsen, Sarsaya Oyster Sauce, Efficacet Oil, Omega Painkiller, Orohan, Holiday Sun Pride, Biderm Germicidal Soup, Pure Gold at Syngenta. Dami yan ang inyong entry, Star Nation, ha? Dahil as we always say, the more entries you send, the more chances of winning. Star Nation, 9 million pesos. Total prices ang aming pamimigay nationwide. Kaya naman, sali na! Huwag kalimutan, Star Nation, ha? Makinig sa Star FM sa darating po na Sabado, ha? September 5, sa ganap na alas 3 ng hapon, 3 in the afternoon, para sa announcement ng Grand Draw Winners ng Suwede sa Palengke 2026, kung saan balde-balde pa premyo na may cash pa. At ngayon pa lamang, Star Nation, nagpapasalamat na kami sa inyong walang sawang pagsali sa ating promo. Oras, Star Nation, sa Bukang Buluan ng Pilipinas, 42 Star Minuto na, makalipas sa alas 8 na nagpapagandang umaga, 8:42 in the morning.
2: Good morning!
0: Balik-tugtugan tayo dito pa rin sa inyong hipinan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM, it's all for you. Like boss, share boom.
1: Mega Manila's best music station. 102.7
3: Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
7: Kapit bahay.
8: Hi, Mae.
6: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
7: Kapit ka diyan.
6: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
7: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
9: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
10: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
11: Mmm! Holiday!
10: Almusal yung namnam.
11: Good morning!
10: Pagtanghalian.
11: Uy, may birthday ba?
10: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
11: Wow! Paloche buwana!
10: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
11: At holiday beef loaf!
12: Malinamnam holiday!
13: Panty ako. Basta gardenia, masustansya.
14: Masiglakas ako. Basta gardenia.
15: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
16: Masiglakas ako. Basta gardenia.
15: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
16: Masigla.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
4: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila;
5: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila;
4: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila;
5: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City;
4: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City;

0: RR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Star FM.
1: Pinoy Classic.
2: Pinoy Classic.
1: Sa Star FM.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
8: Masigla kasi ko.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
10: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
11: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
12: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
11: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
12: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: 102.7 Star
1: FM. It's time to fiesta with Bet88.
2: Come dance with me.
1: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
3: It's always a party at Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
5: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
6: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
9: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
10: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
9: Masigla ka sa ko. Basta
10: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
5: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
11: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 sa katatapos na week 7 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako po si Mirna Batersal mula sa Pandi, Bulacan, at nagpapasalamat ako sa instant cash na 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Dahil nga sa ginamit kong proof of purchase na San Miguel, Philippinesen, ako ang winner ng major prize na 3,000 this week. Kaya naman, sa mga kabombo at ka-star nation natin, salin na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo sa Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
12: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sucat, Paranaque City.
13: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
12: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
13: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
12: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: musika ang inihahatid. Pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
1: Tuloy parin para sa Department of National Defense.
0: Ibibigay ng mga star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM.

0: Star Nation sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating national news, aksyon ni Attorney Michael Poa bilang spokesperson at dating Assistant Secretary ng Department of Education, aprobado ni Vice President Sara Duterte. Samantala, Star Nation, Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III kinwestiyon ang epekto sa right of suffrage ng pagpapalawig ng termino ng barangay officials. Samantala, Star Nation, sa ating international news, dalawang Filipino seafarer nasawi matapos atakihin ang barko sa Strait of Hormuz. At sa ating sports news naman, Gilas Pilipinas, may exhibition game muna sa South Korea bago ang kanilang pagsabag sa Asian Games.
1: Star FM News Connect.

0: Metro Manila. At Mega Star Manila, narito na ang ating Star FM News Connect. Mga trending at komprehensibong balita, kinalap ng inyong mga Star FM DJ. Star Nation, ngayong araw po ay Webes, September 3, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. Star Nation, ako po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio, at narito na ang mga detalye ng ating mga balita.
1: Star FM News Connect. Star FM National News.
0: Star Nation, aminado si Attorney Michael Poa na lahat ng kanyang mga sinasabi at ginagawa bilang spokesperson at bilang finance chief ng Department of Education noong panahong kalihimpa si Vice President Sara Duterte ay pawang aprobado ng pangalawang pangulo. Maging ang isinagot ni Attorney Poa sa ilang audit observation memorandum o yung AOM audit notice ng COA ukol sa mga nagamit na confidential funds ay aprobado anya o aprobado rin anya ni VP Sara Duterte. Sa direct examination ni Attorney Benjamin Tolosa Jr., ipinunto niyang hindi gagawa ng anumang bagay si POA na taliwas sa kagustuhan ni VP Sara. Bagay na silang ayunan din ng defense spokesperson. Inamin din ni Attorney POA na bago siya magsalita o magbigay ng payag tulad ng mga issue ukol sa COA notices ay i-brief muna siya o i-brief muna niya si Vice President Duterte o kung hindi man ay tatawagin niya ang pangalawang pangulo ukol sa kanyang sasabihin.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, kinwestiyon naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III kung hindi nalalagay sa alanganin ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga lokal na lider kapag muling ipinagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Iniyayag ito ni Soto sa kanyang interpolation sa panukalang batas ni Senator Francis Chis Escudero na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials mula sa kasalukuyang 4 taon at ilipat sa November 2028 ang susunod na barangay sanggunitang kabataan elections. Ay kay Soto, nahalal noong 2023 ang kasalukuyang barangay officials at dapat sanang magkaroon ng halalan noong 2025. Ngunit ipinagpaliban ito sa November 2026. Kung may sasagawa lamang ang halalan sa 2028, anya, aabot sa 3 taon ang holdover period ng incumbent officials. Binigyan din ni Soto ang mga kaso kinakaharap ng ilang barangay officials bilang dahilan upang mapanatili ang accountability sa lokal na pamahalaan. Binanggit niya ang mga reklamong inihain laban sa ilang opisyal kabilang ang kasong kinisasagutan ng 12 barangay officials sa Iloilo kaugnay ng umano'y pagkakaltas ng ayuda ng AICS beneficiaries. Igirit ni Soto na mahalaga mabigyan ng mga botante na pagkakataong pumili ng kanilang mga lokal na leader at papalagot ang mga opisyal sa pamagitan ng regular na halalan. Samantala, igirit ni Escudero na ang panukala ay hindi simpleng pagpapaliban ng halalan, kundi pagtatakda ng 5 taong termino para sa barangay at SK officials. Layunin naman nito magkaroon ng mas malinaw at permanenteng election cycle at mas sapat na panahon para ipatupad ang mga programa sa barangay.
1: Star FM News Connect. Star FM International.

0: Sala, sinabi rin ng Kalihim na nakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga pamilya ng dalawang nasawi. Samantala, iginitikakdak na nananatiling higher risk at warlike zone ang Strait of Hormuz. Muli ring nanawagan ng DMW sa mga ship owner na iwasan duman sa naturang lugar ang mga barkong may sakay na Filipino seafarers dahil sa patuloy na banta sa kanilang kaligtasan.
1: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
0: Samantala, Star Nation, sa ating balitang pampalakasan. Nasa South Korea na ang Gilas Pilipinas para magsagawa ng exhibition games sa araw ng Biyernes at Linggo. Bahagi ito ng pag-aanda ng National Basketball Team para sa pagsabak nila sa Asian Games sa Japan. Kabila sa mga napili na maglaro para sa Gilas Pilipinas ay sina Xavier Lucero, Jeric Amisi, Cedric Berfeld, Don Trolliano, Adrian Malcolm, Brandon Bates, Robert Bolig, Brandon Gonzalez Rosser, Justin Arana, Justin Baltasar at RJ Abarrientos. Sinabi naman ni Gilas coach Steve Cohn na mayroong posibilidad na makasama si Justin Brownie, subalit wala pa ito katiyakan. Hindi naman ito isinama si Jason Perkins sa inisyal na tatlong sa 30-man pool dahil sa dinaranas itong injury. Nasa Group C ang Gilas Pilipinas kasama ang bansang China, Bahrain at Kazakhstan sa Asian Games. Gaganapin ang unang laro ng Gilas sa September 11 laban sa Bahrain. Habang sa September 12 naman ay makakarap nila Kazakhstan at September 14 ay makakasagupa naman nila ang bansang China.
1: Star FM News Connect.
0: Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM News Connect, mga trending at komprehensibong balita kinalap ng inyong mga Star FM DJ. Star Nation, mula rito sa pila ng Star FM Manila, ako ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Antonio. Huwag kalimutan i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. At para sa iyo pang detalyado mga balita, pumunta lamang sa ating website www.bomboradio.com. Oras, Star Nation, subukan puluan ng Pilipinas, 21 star minuto na makalipas sa alas 10 na umaga, 10:21 in the morning. Palitugtugan tayo dito pa rin po sa inyong impilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM News Connect. 102.7 Star FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzana Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
3: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
2: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
4: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Camya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
2: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
0: Malaki ang swerte dahil naglalakihang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Grand Rona sa Sabado, September 5.
0: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
5: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
5: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa swerte

0: swerte sa palengke.
1: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
0: Huwag kalimutan, Grand Draw na sa September 5, 2026.
1: Sabado, alas 3 ng hapon.
0: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Antonio Lambada. Dumadagundong na sa buong Metro Manila.
1: Star FM.
2: 2.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Para sa Star Nation, Cebu, Abloa, na Pilipinas. 17 star minuto na makalipas sa alas 11, 11:17 in the morning. Happy, happy lunchtime na ho sa mga Star Nation natin na kumakain na. Nang kanilang lunchtime, eat well and enjoy and kiss. Sarap, sarap. Aboy mo lang sa nation natin na wala pang lunch. Dahil bibili pa sa atin kanilang mga paboritong kantin. Oh, good luck sa inyo ha. Naway makabili kayo ng mabilis at makakain kayo agad. Tandaan nyo, isang oras lang inyong break time. Anyway, sa nation, mas magandahin natin ang inyong tanghalian time. Kasi kasama ang inyong happy man every day, yung partner sa tawanan, ang DJ na heart up sa Hagbol Pa at Yami Pa. Rawr. Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game.
4: Yabba-dabba-doo!
2: Kaya malatid na nakatutok dito pa rin po sa inyong impina na kahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
5: 102.7 Star FM.
6: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.

0: Antonio Lampada. Dumada gundung na sa buong Metro Manila. Star FM.
1: Star FM 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Para sa Star Asia, subukan buluan ng Pilipinas. 31 star minuto na makalipas ang alas 11 na umaga, 11:31 in the morning. Happy, happy lunch time para sa Star Nation. Habang nakikinig kayo sa Star Hits Express with Star DJ Antonio Lampada. Uy, hello po sa mga Star Nation natin. Ano ba ang inyong kinakain ngayong lunch? May mga ilan ang kinakain ngayon, malutong na pagkain. Sa bagay, kapag di naman maulan ngayon, so okay naman namang malutong na pagkain. Pero bakit kaya mas marami ang gustong kumain ng malutong na pagkain, no? Ba't ayaw nyo ng makunat? Para lang para diba, Star Nation? Mayroong ano yan eh. Mayroong tinatawag na scientific basis. Oo, may scientific basis dyan, Star Nation, ha. O kung bakit crunch ng chips, fried chicken, lechon kawali at lumpia, eh parang ano yan? Parang meron palang musika sa ating tenga. Oo! Kasi ang pagkalutong kasi ay nagpo-produce yan, Star Nation, na tinatawag na distinct crunching sound na nakakadagdag sa sensory experience habang kumakain tayo. Pagdating na sa food science, ang tunog naman kasi, Star Nation, at yung texture at pakiramdam sa bibig ng kinakain mong malutong na pagkain ay nakaka-apekto yan sa ating tinatawag na perception kung gaano kasarap ang isang malutong na pagkain. May mga pag-aaral din na nagpapakitang mas na e-enjoy ng natin ang pagkain kapag mas naririnig natin ang crunch nito. Yung parang pag gumagat ka, parang nagbi-beatbox kayo, no? Di ba? Kaya naman may mga taong parang merong ano, mini concert sa loob ng kanyang bibig habang kumakain. At aminin natin, Star Nation, ha, may difference talaga ang crunch sa ngiyaw-ngiyaw. Oh. Kapag walang tunog ang chips, parang may kulang. Parang. Diba? Kaya sa mga Star Nation natin kumakain ng maluto na pagkain, paligurado, may kasamang extra rice yan. Dahil enjoy na enjoy kayo. At syempre, mas na-enjoy nyo ang ating lunchtime kasama ang Star Hits Express. Kaya tutok pa rin, dito pa rin sa inyong ipinanagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
3: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
4: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
3: Syngenta, bringing plant potential for life;
4: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
4: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
3: Syngenta, bringing plant potential for life;
4: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
7: Kapit bahay!
8: Hi, Mae!
6: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
7: Kapit ka dyan!
6: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
7: Kapit sarap, kapit saya
6: from Sarsaya!
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Mas malaki ang swerte dahil naglalakihang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Grand Runa sa Sabado, September 5.
3: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
4: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
3: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
4: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa Swerte sa Palengke.
3: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
4: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
3: Sabado, alas 3 ng hapon.
4: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: The Hits. You're on Star Hits Express.
9: Star Hits Express.
0: On Star FM. Star FM.

0: Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
0: 2.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
2: Mega Manila's best music station.
0: Aras aras Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. Petong star minuto na lang bago sumapit ang alas 12 na kadang halia. Nandito na lang po Star Nation ang inyong lingkod. Shout mo na ang inyong happy man every day. Yung aparto sa tawanan ng DJ na heart of sa hagbol pa at yummy pa. Muna tayo magkatiga mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon. Yes, tama po kayo. Papaalam lang ako sandali. Pero muli tayo magkaraniga mamaya alauna hanggang alas 3 ng hapon sa programang It's All For You in the Afternoon. Dahil bibigyan natin ng daan, pagsapit alas 2 sa katangalian para kompleto sa rekados ang inyong lunchtime. Iyatid namin sa inyo managbabagang balita sa loob at nabas sa bansa sa pamamagitan ng Bombo Network News Noontime Edition. Live sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo! Share mo!
0: Huwag kalimutan ni like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Para naman updated kayo ha, sa ating mga social media sites. At Server Star Nation, pwede nyo rin po i-download ang ating Bombo Radio Mobile App sa inyong Google Play Store at Apple App Store. Libre lang, walang bayad. Hanapin nyo lamang Bombo Radio Mobile App. At mapapakinggan nyo po ang mapaborito nyo mga Bombo Radio at Star FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anyway, my way, Star Nation. Manatilang po lang atutok ha. Dito pa rin po sa inyong himpilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Mega Manila's best music station. Star FM.
0: Star FM. Here's Bruno Mars, Star Nation. Para sa kanya, waiting, risk it all. Happy lunchtime, Star Nation. Star DJ Antonio Nampara is my name, and music is my game.

0: ng kabatiran o involvement niya sa confidential funds ng Department of Education. Sa impeachment trial, sinabi ni Poan na noong tagapagsalita pa lamang siya ay tinanong niya itong si Vice President Duterte kung ano ang dapat niyang sabihin sa hanay ng media tungkol sa confidential funds. Ayon kay Poa, sinabi lamang sa kanya ng Vice Presidente na ginamit ang pondong ito para sa anti-insurgency at iba pang mga kalintulad na aktibidad nang tanungin niya kung ano ang isasagot kung sakali na humingi ng detalye ang media, ang sinabi lamang umano ng pangalawang pangulo na hindi dapat sa publiko ang mga kahintulan na detalye at maaring malagay sa panganib ang intelligence community hinggil dito. Dahil dyan, sinabi ni Poa na naunawaan niya kung bakit ayaw ibahagi sa kanya ng pangalawang pangulo ang mga detalye, kaya hindi na rin siya nagpilit na alamin pa ang tungkol sa mga ito. Narito ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Aimee Marcos kay Attorney Michael Poa.
1: You are the COS of the Secretary of Education. Maraming nagsasabi, imposible na wala kang kinalaman sa confidential funds. Yet, you have repeatedly stated na hindi naman kayo kasangkot until COA came into the picture. Tama ba yung pagkaintindi namin?
2: Tama po, ma'am, kasi and I understand the people who are asking or who are thinking imposible naman na hindi niya alam si Rosa. But anyone who has worked with the Vice President would know that when she runs an office, it's highly compartmentalized. No? So ibig sabihin, kung anong binigay sa'yo na function, yun lang yung tututukan mo. So itong yung binigay po sa akin na mandato nung when I finally became her chief of staff in April, kung tatandaan natin yung confidential funds, it started way before I became chief of staff. So nung naging chief of staff niya po ako, ang sabi lang niya sa akin, siguraduhin mo hindi nag-aaway-away ang mga USECs na yan, siguraduhin mo maayos yung palakad. And yung meron kaming matatag agenda, she wanted me to meet all the targets of matatag agenda. Yun po ang naging akin. Pagdating naman po sa confidential funds, hindi na po ako na-involve doon. Marami rin po nagsasabi bakit hindi ko tinanong. Actually, nung spokesperson pa lang po ako, nagtatanong na po ako sa Vice Presidente, ano po sasagutin ko sa media pag tinanong sa akin yung confidential funds? Ang sabi po niya, sabihin mo lang na ginagamit yan for anti-insurgency, anti-ganito. Sabi ko, paano po pag humingi ng detalye? Ang sabi sa akin, ang mga detalye na yan, hindi dapat sinasa publiko kasi maja-jeopardize, hindi lang tayo, pero ang intelligence community. So from me, ang basa ko naman doon, ayaw niyang i-share sa akin yung details, so hindi na ako nagpumilit. Alamin
1: so,
2: pa.
1: So maliwanag na maliwanag para sa iyo na yung confidential funds, hindi mo trabaho yon. Kahit COS ka ng sekretary.
2: Opo, hindi po.
1: Kaninong trabaho yun?
2: Based on the documents, sa tingin ko po, dun po sa SDO, at nung nalaman ko nga na may security officer pala kami, then I would say the
1: saka
2: security officer.
1: Saka mo nalang
0: nalaman. Bagi yan ang pagtatanong ni Senator Judge Aimee Marcos kay Attorney Michael Poa. Samantala, inamin din ni Poa na hindi niya alam na may security officer ang Department of Education na pinag-turnoveran umano ni dating Special Disbursing Officer Edward Fajarda ng confidential funds ng taong 2023.
3: Sa ibang balita naman, mga kabombots tarnation, pinawi ng Philippine Embassy to Indonesia ang pangamba ng mga kaanak ng mga overseas Filipino workers na naturang bansa sa kabila ng paglawak nitong forest fire. Ayon kay Second Secretary at Consul Sheila May Briones, sa panayam ng Bomura di Philippines, hindi naman talaga umano nakakaranas ng haze at smog sa Jakarta mula nang maitala ang malaking sunog. Malayo kasi sila anya sa lokasyon ng forest fire at ang direksyon ng hangin ay papalayo sa kanilang kinaroroonan. Kung tutusin anya, ay mas apektado pa ang Pilipinas at mga karating na bansa dahil sa umiiral na hanging habagat.
4: Maayos naman po ang sitwasyon dito sa Jakarta ngayon. Gusto lang po namin ipaalam na yung nangyayaring mga forest fires po, actually dito sa Jakarta, medyo hilaga po siya kung nasaan po tayo ngayon. Tinataya pong mga 74 po ang Pilipinong na itala na nandun sa mga apektadong lugar, specifically po South Sumatra, East Kalimantan, South Sulawesi, pati po sa Southwest Papua Province. Yun po yung mga affected na lugar base po sa reports ng Indonesian government.
3: Sa kabila nito, tiniyak ng embahada na nakahanda ang kanilang tanggapan at tumugon sa pangangailangan ng mga

0: Pinoy sa Indonesia kung sakaling lumawak pa itong sunog at aabot sa mga lugar na kinalalagyan ng ating mga kababayan.
1: Kaugnay po ng embahada ay ang National Disaster Management Agency of Indonesia at dahil nga po malawak sila, itong ahensyang to may mga provincial offices. So yung mga apektadong probinsya, sila po yung in charge to monitor the situation on the ground, also provide the firefighting efforts sa mga lokal na sitwasyon. Ito yung pag-abot po ng haze sa Pilipinas, talagang yung ano lang, yung hangin lang din po. Kaya nga po mas apektado pa ata ang Pilipinas kesa dito sa Jakarta, Indonesia. Marami nga pong nangangamusta, pero dito po sa Jakarta, it has been a little bit more hazy than usual, but not as bad as the videos that we've been seeing po from the Philippines.
0: Bahagi pa yan ang naging pahayag ni Second Secretary and Consul Sheila May Briones ng Philippine Embassy in Jakarta, Indonesia sa eksklusibong panayama ng Bombo Radio Philippines.
2: Para sa atin sa buong kapuluan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, 25 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali at abangan pa mamaya yung mga karagdagang update. Igil ho dyan sa lumalawak pang apektado ng haze dito sa ating bansa, lalo't hanggang sa mga lalawigan ay ramdam na rin ho itong mga pollutants na taglay ng haze galing doon sa bahagi ng Indonesia. Sa mga karagdagang balita yan, mamaya sa ating tuloy-tuloy na balitaan. Samantala!
0: Inaposahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Pan-Philippine Lacson ng pagsasagawa umano ng demolition job, witch hunt at trial by publicity kaugnay ng investigasyon nito sa mga umano'y ghost at anomalous infrastructure projects sa Taguig City. Ayon kay Senator Alan, hindi makatarungang iugnay sa Taguig at sa kanya ang mga aligasyon ng irregularidad lalo na sa flood control projects. Iginiit niyang malaki na ang naging progreso ng lungsod sa paglaban dito sa mga pagbaha. Sinabi ni Cayetano na handa siyang linawin ang mga ulat ni Senator Ping tungkol sa mga proyekto sa Taguig.
3: Sa awa at biyaya po ng Diyos, ang laki po ng ginawa, ang laki po ng gininhawa ng pagbabaha sa Taguig. Nung araw po, one-third of Taguig, one-fourth of Taguig, one-fifth of Taguig, hanggang dibdib, dalawa, tatlo, apat na buwan bago bumaba yung tubig. Awa ng Diyos ngayon, it's more of flash floods except for one or two areas na may engineering problem with the developers. Ang laki na po ng ginanda na ng siyudad ng Taguig. That's why it's very unfair na nasa subject to sa isang demolition job, isang witch hunt, at saka isang trial by publicity. Yes, tahasan ko pong sinasabi na si Senator Pan-Philo Lacson ay gumagawa ng isang demolition job, ng isang trial by publicity, at isa pong witch hunt sa siyudad ng Taguig. Wala akong problema na ako-akusahan niya, public official po ako, pero po i-link niya sa Taguig at sa akin lahat ng projects, lahat na po ng titulo doon. It's not only po unfair, but simple lang eh, if he cannot convince people, he will try to confuse people. So tayo naman baliktad. We will hate the sin but love the sinner. So wala pong ganit, wala pong hate akong tinatapon kay Senator Lacson. Number two po, we will give clarity rather than confusion. So iisa-isahin natin yan sa tamang venue.
0: Bahagi yan ang payag ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay pa rin yan sa nagpapatuloy na bangayan nila ni Senator Ping Lacson online. Samantala, sinabi naman ni Senator Ping na naipasa na sa Office of the Ombudsman ang lahat ng ebidensyang nakalap na kanyang tanggapan at magpapatuloy ang kanilang investigasyon.
2: Kaugnay pa rin yan, mga kabombo at mga ka-Star Nation. May buwelta naman itong si Senator Pan-Philo Ping Lacson laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod rin ng naging pahayag nito sa live broadcast ni Cayetano na di umano'y nagsasagawa si Lacson ng isang demolition job laban sa kanya. Ginawa nga ni Cayetano ang naturang mga pahayag nitong nakalipas na araw at pinalaga naman agad ng panig nitong si Senator Lacson ang mga paratang na nag-uugnay sa kanya sa mga anomalya sa flood control project sa Taguig City at tinawag nga itong unfair ng senador mula sa Taguig City at isang uri round ng trial by publicity ang ginawa ni Lacson laban sa kanya sapagkat hindi umano patas ang pag-uugnay sa kanya sa lahat ng mga proyekto sa lungsod. Agad naman na sinabi ni Lacson na ang mga pahayag ng kasamahang mambabatas ayon sa kanya ay tila quacking in his boots at nanginginig sa takot eh, Cayetano sa tuwing nalalapagan ng mga konkretong ebidensya ang mga aligasyon ng korupsyon na ibinabato laban sa kanya. Iginit pa ng senador na patuloy niya na sinusumite sa mga kukulang tanggapan kagaya ng Office of the Ombudsman ang mga nakakalap na dokumento at ebidensya upang maimbestigahan ang mga manumalyang proyekto lalo na sa flood control sa Taguig.
0: Sa iba pang usapin, mga kabombot Star Nation, hinimok naman ni Manila 6th District Representative Benny Abante si Vice President Sara Duterte na dumalo sa budget hearing ng House of Representatives para pag-usapan itong pondo ng kanyang opisina sa susunod na taon. Ayon kay Abante, posibleng hindi na rin magtatanong ang mga mambabatas sa pangalawang pangulo at sa iba pang opisyal ng Office of the Vice President kapag tatalakayin ang pondo nito. Gayunpaman, mahalaga pa rin anya na makita ang pangalawang pangulo na kakatawanan mismo sa kanyang opisina. Ang kanyang pagdalo sa House deliberations anya ay nagpapakita rin ng kanyang pagrespeto sa mga miyembro ng kapulungan na naatas ang talakayin, pagdebatehan at suportahan ang budget ng ating bansa sa ligyan sa power of the purse ng House. Ayon kay Abante, ang kanyang tuloy-tuloy na absence o hindi pagdalo ay may tutuling bilang disrespectful sa Kongreso. Binalikan pa ng mababatas sa umunoy pagbabiyahe lamang ng Vice Presidente o pagpupunta sa iba't ibang lugar sa halip na daluhan ang mga tungkulin o gampanan at pangunahan ang trabaho ng kanyang opisina. Malabasaan niya na baliwala kay Vice President Sara ang kanyang tungkulin at mas pinipilian niya na gawin ang pagbabiyahe o itong pagsasasayaw online.
2: Kaugnay naman yan mga kabombo at mga ka-Star Nation, humihiling ang tanggapan ng pangalawang pangulo ng Pilipinas ng 51 million pesos. Yan ay pondo para sa office official travel sa 2027 ng Office of the Vice President. Ito ay batay sa panukalang pondo ng naturang tanggapan para sa susunod na taon na opisyal nang tinatalakay ngayon sa committee level ng House of Representatives. Paliwanag ng naturang opisina, ang nasabing pondo ay sasaklaw sa mga gastusin para sa mga ahensya at yung agency personnel at mga miyembro ng security details at iba pa mula sa tanggapan ng pangalawang pangulo. Iginit din ang naturang opisina na kailangan ng substantial travel para naman sa implementasyon ng mga programa lalo na sa mga geographically isolated at mga disadvantaged areas. Noong 2025, nasa 56 million pesos ang naging travel budget ng Office of the Vice President kung saan ay 12.9 million pesos ang nagamit para sa mga biyahe abroad habang nasa 32.5 million pesos naman ang nagamit sa lokal na mga paglalakbay. Samantala, hindi tulad ng Office of the President na binigyan ng institutional courtesy ay hindi pa agad-agad na pinagbigyan ng House of Appropriations Committee ang Office of the Vice President at iniisa-isa ang nilalaman ng panukalang pondo para sa nasabing opisina. Sa susunod na taon ay humihiling ang Department o ang Office of the Vice President ng mahigit 785 million pesos na mas mababa ng 11% kumpara sa 2026 budget ng naturang opisina.
0: Pa tayo ng ibang balita naman, tinutukan ng ating kasama nitong 2026 Bar Examination Chairperson sa Supreme Court Associate Justice, hinimok ang mga bar examinees na huwag sumuko at pagtitiwala sa Diyos at kakayahan ay kanyang ipinaalala. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario.
4: Hinimok ni 2026 Bar Examinations Chairperson Supreme Court Associate Justice Samuel Garlana ang mga bar examinees na huwag sumuko ngayong papalapit na ang pagsusulit. Patid anyang nasa isip at hirap na pinagdadaanan naman ito kung kaya't ipinaalala ang kanilang pagiging sapat. Kanyang binigin din na may tuturing sapat na ang panahong ginugol, pagsisigap na ibinuhos at pagbibigay ng lahat sa abot na makakaya para sa pagkuha nila ng eksaminasyon.
5: Paalala pa niya yan, huwag silang panghinaan at magpatalo sa agam-agam, alinlangan, takot o pangamba. Nung kaya tinimok ang mga bar examinees na magtiwala sa Panginoon at maging sa pag-aambang isinagawa para sa 2026 bar examinations. Ating pakinggan si Supreme Court Associate Justice Samuel H. Garlana.
6: Hindi kahinaan ang pagkakaroon ng agam-agam. Hindi rin mawawala ang alinlangan, takot at pangamba. Ngunit huwag sana kayong tuluyang panghinaan at pag-api. Malayo na ang inyong narating, ngayon pa ba kayo susuko? Magtiwala. Magtiwala sa inyong paghahanda at kakayahan. Magtiwala sa inspirasyon na dulot ng inyong pamilya, kasintahan at mga kaibigan. Magtiwala sa patnubay ng inyong mga guro. Magtiwala sa amang lumikha na hindi kayo papabayaan at patuloy kayong gagabayan.
5: Dagdag pa ni Supreme Court Associate Justice Samuel H. Garlana, nakaisa sila sa paghahanda ng isasagawang 2026 bar examinations. Makatitiyak umanong patas, ligtas para sa lahat at walang anumang bahid o dungis ang integridad ng magiging pagsusulit. Muli si Supreme Court Associate Justice Samuel H. Garlana, ang chairperson ng 2026 bar examinations.
6: Sa kinakaharap na malaking hamon ng inyong buhay, wala kayong katunggali kundi ang inyong mga sarili. Hindi kami kaaway, bagkus, kaisa at kaagapay. Maging kami ay naghanda at nagtika upang siguraduhin na ang bar examinations ay magiging patas at ligtas para sa lahat at walang anumang bahid o dungis sa integridad nito.
5: Ang huli, dalangin anya nila na makamta ng mga o ng mga bar examinees ang tagumpay sa nakatakdang pagsusulit. Bayo pa natin ulit pakinggan si Supreme Court Associate Justice Samuel Garlana.
6: Wala kaming ibang panalangin kundi makamtan ninyo ang inaasam na tagumpay. Kaya laban lang, itultuloy yulae, ipatuloy mo pa, padagos lang, padayon lang. Para sa sarili, para sa pangarap, para sa pamilya, para sa bayan.
5: Isasagawa ang 2026 bar examination sa darating na ika-anim, ika-siyam at ika-labing tatlo ng Setyembre kung saan higit 13,000 law graduates ang inaasahang kukuha ng naturang examination.
7: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 22 minuto bago sumapit ang ika-isa ng hapon, tiniyak ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na walang pinipili ang kanilang ahensya sa mga iniimbestigahan nito kahit pa mga may matataas na katungkulan. Ginawa ni Matibag ang naturang pahayag kasunod rin ng unang pasarin ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ukol sa isang government agency at sa isang pinangalanan niya bilang Mr. Matibay na umano'y nagsasagawa ng imbestigasyon sa mga property ng pamilya Duterte. Iginit ni Director Matibag na hindi man siya sigurado kung siya at kung sino ang tinutukoy at pinatutungkulan ni Duterte, ngunit sinisiguro umano niya na kahit sinong tao ay iimbestigahan ng patas ng kanilang ahensya. Kahit si Representative Pulong din, anya, kung mayroon man na mga kinasasangkutang krimen ay iimbestigahan din ng kanilang tanggapan. Nanindigan ang pinuno ng National Bureau of Investigation na walang sino man ang mas nakakataas sa batas at kung sino man ang sangkot sa mga korupsyon o sa krimen ay hindi mag-aatubili ang kanilang panig na ito ay magsagawa ng pagsisiyasat.
0: sa iba pang mga usapin, naghahanda naman ang grupong Bagong Aliansang Makabayan o itong grupong bayan na maglunsad ng malakihang kilos protesta laban sa korupsyon sa Maynila sa darating na Setyembre 21. Ayon kay Bayan Secretary General Mong Palatino, ay sumiklab ang kanilang galit kasunod na desisyon ng Sandigan Bayan na alisin si former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan bilang co-accused ni Senator Jinggo Estrada. Sangkot ang dalawa sa umano'y 500 million pesos na kickback sa proyekto sa flood control. Binigyan din ni Palatino na isang malaking insulto sa taong bayan ang pag-sweldo dito kay Bunoan, lalo't patuloy na binabaha ang maraming bahagi ng Central Luzon. Inilarawan din ng grupo ang hakbang bilang isang kahiyahiyang maniobra ng administrasyon upang protektahan ang mga aliado nito mula sa pananagutan. Sa ngayon, pina-finalize pa ng grupong bayan ang eksaktong lokasyon at ang buong programa para sa nakatakdang demonstrasyon.
2: Samantala, lumakas muli ang mga pag-ulan, mga kabombo na naitala itong mga nakalipas na oras sa mga lugar sa Luzon dahil sa epekto ng hanging habagat, dahilan upang lalo pang lumaki ang bulto ng tubig na kinakailangan pakawalan ng mga major dams. Sa araw ho na ito, mga kabombo, may kabuang 16 na gates mula sa tatlong pinakamalalaking dam sa ating bansa ang nagpapakawala pa rin ng tubig na kinabibilangan ng Ambuklaw, Binga at ang pinakamalaking dam na nasa bahagi po ng San Roque o yung San Roque Dam. Pare-pareho na nagpapakawala ang mga ito ng mahigit 600 cubic meter per second ng tubig. Ang Ambuklaw Dam ay may nasa 600.41 cubic meter per second. Ang Binga ay 670 cubic meter per second mahigit. At sa San Roque naman ay halos kahalintulad din. Bati nga sa updated report ng Hydrology Division ng State Weather Bureau, pare-pareho na naaabot na ng naturang mga dam ang kani-kanilang normal na level o yung tinatawag na normal high water level. Sa San Roque Dam ay lumagpas na ang antas ng normal high water level na 280 meters at umabot na sa halos 285 meters. Inaasahan naman na maapektuhan ang libu-libong individual sa mga mabababang lugar sa Northern Luzon na dadaluyan ng mga pinakakawalan tubig ng nabanggit na malalaking dam dyan pa rin sa bahagi ng Hilagang Luzon. Sa tuloy-tuloy nating mga balita, mga kabombo at mga kastarnasyon, inanunsyo ni Bureau of Internal Bureau o Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza Jr. o the second na inihahanda na ang kanilang ahensya para sa mga patakaran doon sa pag-aalis ng value-added tax of VAT sa allowable system laws na i-charge doon sa mga bill ng kuryente, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong State of the Nation address na magbigay ng agarang ginhawa sa mga mamamayan. Ilalabas ho ng Bureau of Internal Revenue ang kaukulang revenue memorandum circular pagkalipas ng 15 araw mula sa pagkakaimprenta ng nasabing energy announcement mula sa Energy Regulatory Commission at Resolution Number 26 Series of 2026 kung saan ay formal na inuuri ang system loss charge bilang isang government mandated pass-through cost at hindi dapat na nagbabayad ng value-added tax ang mga consumer ng kuryente kung hindi naman nila nagamit ang nasabing power usage o consumption dahil ito ay mula sa system loss o mga nawalang power dahil sa iba't ibang kadahilanan at itong tinitignan at pinag-aaralan ng Bureau of Internal Revenue. Sa ilalim ho ng Energy Regulatory Commission Resolution Number 26 Series of 2026, ang allowable system loss ay itinuturing na bawing gastos at hindi bilang kinita para sa mga generation companies at National Grid Corporation of the Philippines at maging ng mga distribution utilities. Binibigyan din ni Mendoza na ang hakbang na ito ay naaayon sa patnubay ng Finance Secretary Frederick Goh na magpatupad ng reforma na mararamdaman agad ng publiko at na yan ay isa na lalapit na pag-implement ng mga patakaran kasunod na rin ng memorandum circular na isa sa publiko. Ito mga kabombo ay bahagi ng mga adjustment na asahan at parte ng green energy auction allowance na itinatakda ng mga patakaran kahintulad nito.
0: Sa bahaging ito, makabong Mr. Nation, kuha tayo ng iba namang balita. Tinutukan ng ating kasamahan itong isang paralan sa Mandaluyong City ay naisagawa na maigi itong safety drill ngayong araw. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Kimberly de Guzman.
8: Bombo Jai, matagumpay nga na isinagawa ang kauna-unahang nationwide simultaneous safety drill dito sa Mandaluyong Science National High School ngayong araw ng Huwebes, September 3, 2026. Bahagi ito ng pagpapaigtim ng mga hakbang para sa pisikal at mental na kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa bawat paaralan. Isinagawa ang school safety drill katuwang ng iba't ibang ahensya, kabilang ang mga uniform personnel at mental health professionals upang matiyak na trauma-informed at age-appropriate ang pagsasagawa ng naturang drill. Sa panayam naman ng Bombo Radyo Philippines kay OIC Assistant Regional Director ng DepEd-NCR, Rita Ribel, binigyang din ito ang kahalagahan ng safety drill sa bawat paaralan. Pakinggan natin ang panayam kay Rita Ribel, OIC Assistant Regional Director ng DepEd-NCR.
9: Maayos naman po maisagawa yung drill natin because importante po ito dahil we can never be prepared for anything na pwedeng mangyari.
8: Aniya, magiging taunang gawain na ang naturang drill sa bawat paaralan kasabay ng earthquake at fire drills na regular nang isinasagawa taon-taon. Halina't pakinggan po natin muli ang tinig ni Rita Ribel, OIC Assistant Regional Director ng DepEd-NCR.
9: As often as we could po, kagaya po ng mga regular fire at saka earthquake drill, opo, ito po ay i-institutionalize na po. Maayos naman po sapagkat sanay naman po sila sa mga drills, no? Sa mga fire drills at saka sa mga earthquake drills. Medyo may kaibahan lang po ito ngayon dahil iba po yung scenario at saka iba rin po yung mga protocols.
8: Yan ang tinig ni Rita Ribel, ang OIC Assistant Regional Director ng DepEd-NCR. Bombo Jai, matapos na naman ng drill, nagbalik na sa regular na klase ang mga estudyante dito sa Mandaluyong Science National High School.
2: Mga kabombo, mga Kastar Nation, yan ang pag-uulat ni Bombo Kim de Guzman. Babalikan natin kung may mga karagdagan pang update maya-maya. Samantala, itong hindi pa raw matukoy na pinatunguhan ng pondo na sinasabing nilaan doon sa Youth Leadership Summit ay nais na mabigyan ng kasagutan ng panig ng prosekusyon. May balita si Bombo Cindy Grida.
10: Inihayag ng prosecution na isa sa nais nilang mailantad matapos sa mga testimonya ng mga iprinisinta nilang testigo sa mga nagdaang araw ng pagdinig ay ang katotohanan sa likod ng controversial na confidential funds na sinabing inilaan sa Youth Leadership Summit ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay ito ng isinumiting accomplishment report ng Department of Education kung saan iginit nitong nakatanggap ng pondo ang militar para sa nasabing programa. Gayunman, maliin itong pinalagaan at itinanggi ni Colonel Manalos Buransing sa kanyang testimonya sa 20th araw ng impeachment trial kung saan sinabi niyang walang kahit anumang pondong natanggap ang kanyang unit mula sa Department of Education. Iginit pa ni Colonel Buransing na ang mismong sariling pondo ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang ginamit para sa nasabing mga aktibidad bukod pa sa mga natanggap na karagdagang suporta at tulong pinansyal mula sa mga kaugnay na local government unit. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni House Prosecution Panel Spokesperson at Kabataan Partylist Representative Renico.
11: Ano po bang acts yung may perang hawak at hindi matrace ngayon kung saan siya napunta despite may report na nagsabing dito napunta, tapos na-verify natin na hindi. Corruption ba yan? Graft ba yan? Baka bumaaring sa ombudsman siya isagot. Pero sa ngayon po, yung interest naman po natin no, ipakita na may ebidensya tayo on hand at galing po sa iba't ibang ahensya na may hindi tamang paggasta ng confidential and intelligence fund.
10: Ayon kay Representative Renico, malinaw na may naganap na paglabag at pambabalahura sa public trust o tiwala ng taong bayan sa maling paggasta ng pera. Atag na umano ng prosecution sa nagpapatuloy na pagdinig. Dagdag pa ni ko, hindi ito bastang desisyon lamang sa stop level sapagkat ang lahat ng mga transaksyong may kinalaman sa pondo sa ilalim ng pamumuno ni Duterte ay nangangailangan ng kanyang direktang pag-aproba. Matatandaang sa ginanap na pagdinig kahapon sa testimonya ng dating Department of Education Undersecretary na si Attorney Michael Poa na isinailalim bilang hostile witness, lumabas na batid ng vice-presidente ang mga hakbang at transaksyong nagaganap sa kanyang tanggapan. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni House Prosecution Panel Spokesperson at Kabataan Party's Representative Rene Co.
11: Ang nalaman nga natin po today, no, hindi po yan staff level decision lang na kayang sabihin na hindi alam ng principal o yung head of agency kung saan napunta yung pera na yan. Ang clear po sa testimony ni Attorney Michael Poa, no, yung approval, no, yung decision na yung pera na pangpunta daw sa YLS at hindi napunta doon, that is traceable to the Vice President.
10: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, ang Land Transportation Office ay may mga paghihigpit na ginagawa. Pati ho yung kaso ng isang celebrity na nasangkot sa aksidente ay didesisyonan ng naturang tanggapan. May mga update dyan si Bombo Isa Cotoner.
12: Pinaigting ng Land Transportation Office ang kampanya laban sa paggamit ng peking plaka kasabay ng mas maigpit na enforcement simula yan October 1, 2026. Ayon kay Land Transportation Office Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, dalawang sasakyan ang nahuli na gumagamit ng peking plaka ng Armed Forces of the Philippines at Land Transportation Office. Nakumpiska rin ang peking conduction sticker, blinkers, mga wangwang at sticker ng Kongreso. Iimbestigahan ng mga driver, rehistradong may-ari pati ang mga gumagawa o nagbebenta ng peking tungkap. Nagbabala rin ang kagawaran ng aring patawan ng 5,000 multa at makulong ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 2 taon ang mapapatunayang sangkot sa pameneke, pagbabago o pagtatakip ng mga plaka. Binigyan naman ng Land Transportation Office hanggang September 30 ang mga gumagamit ng improvised at temporary plates upang makakuha ng authority to use. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Land Transportation Office Chief ASEC Marcos Lacanilaw.
13: Okay, una yung gumagamit ng fake plates na kailangan mo kasi ang plaka ninyo. Huwag kayo yung mga bibili online na ito yung pinagbabawal ko. Iyan po mga sasakyan na yan. Huwag kong piskahin ko po yung plaka niya. Okay. Yun naman pong mga walang plaka o nawala yung plaka nila, kumuha sila sa LTO ng authorization to use improvised plate. Libre po yun ha, wala silang babayaran doon. Ang target po, mahuli natin yung mga nanloloko. Ayun ho, example, yung dalawang SUV na nagpanggap na government vehicle, mga kabataan na nahuli namin. So, in-impound na namin. Yun naman po mga plaka na nagpalit yan, wala kayong tampering plates po yan, which is 5,000 pesos.
12: Samantala, nakatakda namang ilabas ngayong linggo ng ahensyang resolusyon sa kasong kinakaharap na isang aktor o celebrity na si Ninyo Mulak kaugnay nga yan ng road crash sa Antipolo City noong August 23. Ayon kay Lacanilaw, inamin na ng mismong artista na nakatulog siya dahil sa sobrang pagod at nangakong pananagutan ng insidente. Gayun manilinaw ng opisyal na may pananagutan pa rin ang aktor at ibabatay sa investigasyon ang magiging desisyon ng Land Transportation Office, maaari naman siyang umapela sakaling mapatawan ng parusa. Muli, ang tinig ni Land Transportation Office Chief ASEC Marcos Lacanilaw.
13: inako naman niya yung pagkakamali niya. Nakatulog siya sa sobrang pagod sa trabaho. Tapos yung responsibility dun sa mga nabangga niya, sinagot niya. Pero siyempre, sa atin, hindi naman ang LDO, hindi naman porque sikat ka, politiko ka, mayamang ka, mahirap ka. Basta po na-involve sa accident, especially na ito, na ang dami na damage eh. Tapos may nasaktan pa, kailangan may pananagutan. Kasi kami yung nag-issue ng driver's license.
14: Ingat po.
15: Ito, si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo.
2: Sa mga balita naman ng ating mga himpilan, legal expert ay umaasa na mapapabilis yung impeachment trial kung matatapos na ngayon sa malapit na panahon yung paghimay sa unang artikulo ng impeachment. May balita dyan ng Bombo Radio Rojas.
15: Umaasa ang isang legal expert na matatapos na sa Article 1 impeachment complaint ang presentasyon ng mga ebidensya at testimonya ng prosecution upang mabigyang daan naman ang depensa na maiharap ang kanilang panig. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney John R. Pueblo, President ng Philippine Arbitration Center in the Visayas, sinabi nitong batay sa mga naihain ng ebidensya at testimonya ng mga testigo, pari nang magkaroon ng sapat na batayan ang mga senator judges upang pag-aralan kung may pananagutan si Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon laban sa kanya. Ayon kay Pueblo, kung matatapos ang presentasyon ng prosecution sa Article 1, mas mapapabilis ang proseso dahil maibibigay na sa depensa ang pagkakataong sagutin ang mga alegasyon at maglahad ng sarili nitong mga ebidensya at testigo. Posible rin aniyang magkaroon ng sapat na panahon ang Senado bilang impeachment court upang matapos ang paglilitis at makapagbotohan ang mga senator judges bago matapos ang taong 2026. Depende rin sa magiging takbo ng mga pagdinig at sa haba ng presentasyon ng magkabilang panig.
16: I'm looking at it that the prosecution will close. Assume if I were the prosecution, I will move to close by after the end of Article 1 and let the defense do their thing, because if the defense is in the spotlight already, there's a lot of ways that the defense can shoot themselves in the foot. So I the way I see it, if I were part of the prosecution team, I would say this is enough, because for me now, testimony-wise, evidence-wise, I think they can build on this.
15: Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Matthew Andre Dosohan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Maaari itong tunghayaan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa atin po mga himpilan sa bahagi ng Visayas Region, nariyan at masusubaybayan ang Bombo Radio at Star FM Stations. Unahin natin sa probinsya ng Iloilo, masusubaybayan po itong mga palatuntunan ng Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman nasa bahagi ng Negros Island, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Abang sa probinsya ng Capiz, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Sa dako ng Aklan at lalo na dyan sa may Boracay Island, mapapakinggan at mapapanood ang ating mga palatuntunan through Bombo Radio Calibo. At dun sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.
0: Bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imbrata for deliverance from calamities.
17: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Para sa Star Asia, Cebu, Kabuluan ng Pilipinas. 32 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon. 1:32 in the afternoon. Hello po sa lahat ng Star Asia natin na sa mga oras na ito ay naka-siesta mode. Yan naman yun. Kumbaga, tama lang yan para makapag-rest kayo. Pero sabi nung iba, bawal matulog. Kasi kapag natulog ka, dire-diretso na yan. Pero kung kaya mo naman umidlip, kasi magkakaiba yung idlip sa tulog eh. Yung idlip, mga nasa 30 minutes na yan, parang power nap lang yan. O yung tulog, parang ano na yun eh. Pinaka maaga, mga 3 oras. Hi, nako. Hello po sa mga Sonation natin. Lalo din yung mga kinakabahan ngayon eh. Dahil baka mamaya meron silang speech. O di naman kaya meron kayong interview. Nakuha naman po ang inyong gagawin at magsasalita kayo ngayon. I know marami sa atin na kinakabahan tayo. Maging ako naman eh, kinakabahan din ako eh. Mukha lang makapal ang mukha ko eh. Alam nyo, sorry, so kapag kinakabahan kayo magsalita sa harap ng maraming tao, o di naman kaya sa isang tao. Ito yung life hack natin ha. Ito yung isi-share ko sa inyo dahil ginawa ko na to. Effective naman. Ewan ko kung magiging effective sa inyo. Ha? Imbes na tumingin kang diretso sa mata ng iyong kinakausap o mata ng mga audience mo, sa noo ka tumingin. Yes, Tarnation. Sa noo ka tumingin. Kasi hindi nila malalaman yan kung eye contact ba yan o laging inspection ka lang ng hairstyle nila. Sa audience, Star Nation, mukha kang super confident. Nakikita nila, mukha kang super confident. At the same time, may strong eye contact ka. Pero sa loob mo, parang ano lang yan, naka-airplane mode lang ang social anxiety mo. Yan! Kaya, Star Nation, kung meron kang speech, o di naman kaya, kinakabahan ka. Tandaan mo lang, Star Nation, hindi mo kailangan maging pinaka-confident na tao. Kailangan mo lang magmukhang confident. So, lagi tatandaan ha, tumingin sa noo, huminga ng malalim, at magsalita na parang ikaw ang may-ari ng presentation mo. At kung may mapansin kang mukhang judgmental, huwag kang matakot. Baka hindi ka naman judging. Baka nag-iisip lang kung ano ang pang-merienda mo. Ay, nako. Kaya minsan, Star Nation, huwag personalin ha ang titig. Always remember, confidence is the key. Pero minsan, forehead contact muna bago eye contact. Yeah! Pero kung ang tanong mo, magsasalita ka sa harap ng iyong crush, wala na akong magagawa. Kasi kapag tumingin ka sa noo, mapapatingin ka talaga sa kanyang beautiful eyes. Anyway, my Star Nation, kasama nyo na kanyang lingkod all the way until the 3 in the afternoon. Kasama nyo po, nagbabalik ang inyong Happy Man Every Day, yung partner sa tawanan, ang DJ na Heart of Sa, Hagabal Pa at Yummy Pa. Rawr! Star DJ Antonio Nambara is my name and music is my game. Marami po tayong mga tugtugan na pagsasamahan at siyempre ang pag-uusapan na dagdag ka naman. Oh, maraming nagko-comment sa atin. Maraming nagsasuggest. Sige, oh, Star Nation, suggest lang kayo, ha? At malay nyo naman, mangyayari yan, ha? Oh, isuggest nyo lang yan. Pwede nyo isuggest yan sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Maraming nagko-comment, eh. Oh, na mapwede bang ganito? Ganyan? Possible naman yan. Tingnan natin, Star Nation, ha? Anyway, my way, Star Nation, maraming tayong pag-uusapan. At syempre, maraming tayong matugtugan ng pagsasamahan, eh. Ito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: La, la. 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
3: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR Permit Number 0499, Series of 2026.
5: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
6: Mmm! Holiday!
5: Almusalin ng nam.
6: Good morning!
5: Pagtanghalian.
6: Uy, may birthday ba?
5: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
6: Wow! Manoche buena!
5: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday Corner.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you.
4: 102.7.

Okay, 2026 studio draw noong August 22, 2026. Salamat sa sponsors, lalong-lalo na sa Pure Gold dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli ako si Flor Bautista Gan mula sa Pulanlupa, Las Piñas. Ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sa mga

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras na rin start sa Bukabluwa ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 31 star minuto na. Bali pa sa alas 2 ng hapon. 2:31 in the afternoon. At syempre, sa mga Star Nation natin, ha? Na ngayon ay ikatlong araw pa lamang na Setyembre. Pero ang problema, ayun, petsa te peligro na agad. Parang bilis, no? Kaya sa bagay, kapag ka ganitong makabagong panahon, talaga namang yung pera, mabilis lang din mawala, no? Kumbaga, pagkasahod mo, ayun, alaus na. Naglaw agad. Pero alam nyo, Star Nation, ang good news natin. Dahil malapit-lapit na. It's gonna be on Saturday, September 5, 2026. Isang napaka-espesyal na araw para sa inyo, Star Nation. Dahil nga po, September 5, it's our Grand Road Day. Para po sa papromo ng Bombo Radio at Star FM, ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premyo na my cash pa! Kung saan nga Star Nation, patuloy tayo namimigay ng 9 million pesos total prizes nationwide. At gayon din Star Nation, talaga namang napakarami na ho nating ibinigay na papremyo mula week 1 hanggang sa kasalukuyan nationwide. Tayo po'y dumayo sa 7 palengke mula July 11 hanggang August 22. At nagbigay tayo ng kasiyahan at cash siyahan. At ngayon naman, Star Nation, iati naman namin sa inyo ang ultimate kasiyahan. Natin po sa inyo ng Bombo Radio Philippines. Dahil bilang bahagi ho ng 68th year anniversary ng network, talaga naman pong tuloy-tuloy pa pamimigay po namin sa inyo sa ating Grand Road. Ang malaking katanungan, ano nga ba ang mga naglalaki ang papremyo na naghihintay sa inyo sa ating Grand Road? Ito nga, Star Nation, ha, sa 25 areas nationwide na mayroong Bombo Radio at Star FM, magpapamigay po tayo ng guaranteed prizes. So, ibig sabihin, automatic na may mga papremyo sa 25 key cities na mayroong Bombo Radio at Star FM nationwide. Ibig sabihin, dito po sa Metro Manila, sa 102.7 Star FM Manila, automatic na meron tayong guaranteed prize. Nausahan sa ating first prize, maaari kayo makapag-uwi ng 25,000 pesos. Sa ating second prize naman, 15,000 pesos. At sa ating third prize, 10,000 pesos. All in cash po yan, Star Nation, at per area. So, napakalaki po talaga ang pwedeng matanggap kapag ikaw ay sumali sa ating promo. At ito pa! Ang pinaka-exciting na premyo sa swerte sa palengke 2026. Dahil sa Sabado rin po, Star Nation, September 5, malalaman na natin kung sino ang makakatanggap na tumatagiting na 1,000,000 piso! Or 1 million pesos mula po sa Bombo Radio Philippines. Talaga naman mapapawaw ka talaga. Dahil sino ba naman ang ayaw ng 1,000,000? Kung ayaw na 1,000,000, akin na lang yan. Ano ba, Star Nation, this is your chance na mapabilang po sa ating Bombo Millionaires Club. Ha? Maging matyaga lang at damihan pa ang inyong mga entries. At baka ikaw na ang susunod na milyonaryo ng Bombo Radio Philippines. Ha? Patuloy lang po na makinig sa ating himpilan para po sa ilang pa mga mechanics kung paano sumali at kumpletong listahan ng mga sponsor products natin na dapat ninyong bilhin para makasali. Again, Star Nation, ha? Sali-sali na, hulog-hulog na dahil talaga naman yung ating managlalaki pa premyo sa ating Grand Draw. Ulitin natin, 25,000 pesos, 50,000 pesos, at 10,000 pesos all in cash sa Grand Draw po yan. Habang mayroon pa tayong 1 million pesos na naghihintay naman para sa isang lucky entry sender. Kaya naman, Star Nation, ayan ang swerte sa palengke, ang promong handog ng Bombo Radio Philippines sa ating mga kabombo at ka-Star Nation na bahagi na rin po ng 68th anniversary ng ating network. Muli, maraming salamat po sa ating mga naglalaki ang sponsors ngayong taon. Nandiyan po, Star Nation, ang Gardenia, San Miguel Pale Pilsen. Nandiyan rin po ang Sarsaya Oyster Sauce, Efficacent Oil, Omega Painkiller, Orocan, at syempre, dyan rin po ang Holiday Sun Pride At dyan din po ang Bioderm Germicidal Soap, Pure Gold at Syngenta. Dami yan ang entry, Star Nation. Dahil the more entries you send, the more chances of winning. Star Nation, 9 million pesos. Total prizes ang aming pamimigay nationwide. Ayan naman, sali na. Hulog pa. Magkalimutan makinig sa Star FM sa Sabado, September 5. Sa ganat po yan na alas 3 ng hapon or 3 in the afternoon. Para po sa announcement ng ating grand draw winners ng Swerte sa Palengke 2026. Kung saan, balde-balde paprami na. May cash pa. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami sa inyong walang sawang pagsali, pagsuporta sa ating promo. Oras, Star Nation, sa buong kabuluan ng Pilipinas, 36 na Star Minuto na makalipas ang alauna na alas 2 ng hapon, 2:36 in the afternoon. Balik-tugtugan tayo dito pa rin sa inyong himpina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
3: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
2: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
3: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
2: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: 102.7 Star
1: FM. Mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Grand Rona sa Sabado, September 5.
1: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
2: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
1: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo!
2: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa Swerte sa Palengke!
1: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide!
2: Huwag kalimutan, Grand Rona sa September 5, 2026!
1: Sabado, alas 3 ng hapon!
2: Dito sa Bombo Radyo at Star FM!
3: For DOH FDA CFRR Permit Number 0499, Series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi Mare.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: music that warms your heart. The music of Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Your friend,
1: your companion,
0: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
3: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Opo, si Ana Lim mula sa General Trias Cavite, ang winner ng major prize na 5,000 pesos Swerte sa Palengke 2026 noong August 22, 2026 para sa week number 7. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito sa grocery at pambayad sa dagdag sa bill. More power and God bless po sa lahat ng sponsor, lalong lalo na sa Gardenia Loaf Bread. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Grand Runa sa Sabado, September 5.
2: Grand Prize, 1 million pesos in cash.
3: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
2: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
3: Kaya habol pa kayo ng maraming-marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
2: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
3: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
2: Sabado, alas 3 ng hapon.
3: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: or 0499 series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orokan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
3: Orokan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa, kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa, kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
4: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
5: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
7: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
6: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall. 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
7: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
6: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
8: Twilight Zone, a rocker's paradise.
9: Twilight Zone,
10: Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Day, kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines, your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po'y araw ng Huwebes, pagkakabumbo sa Tiyembre Address, 2026, sa ating pong Christmas countdown. Meron na naman po tayong 113 days bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating papangunahing balita, abangan mamaya dalawang Pilipinong manlalayag na sawi sa Strait of Hormuz, habang si Pangulong Marcos ipinagutos na rin ang agarang pagtulong sa pamilya ng mga nasawing Pinoy. Si Senator Jinggo Estrada naman tumangging maghain ng plea sa Sandiga Bayan sa kanyang kinakaharap ng kasong graft and plunder. Samantalang 7.23 billion pesos na pondo ng Ombudsman sa 2027 na aprobado na ng Senate panel. Tanod Bayan humihingi ng 51 million pesos na confidential funds. Si General Nick Torre naman hindi umano sususpindihin sa kabilayan ng pagkakahuli sa kanyang sasakyan na lumabag sa trapiko. Sa provincial report, abangan lumamaya, albay provincial government pinagsusuot ang mga residente ng face mask dahil yan sa mapaminsalang usok mula sa Indonesia. Sa balita sa Bayong Dagat, ang Nepal magtatayo muli ng early warning system sa China border matapos ang nakamamatay ng mud flow. At sa sports news, si Pinoy martial artist Stephen Loman muli pong lalaban sa ring matapos ang 3 taon na hindi paglalaro. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers ang pagkamatay o pagkasawi ng dalawang Pilipino o mga Filipino seafarer matapos masangkot sa isang security incident sa may Saudi-operated crude oil tanker na MV Cedar habang bumibiyahe sa may Strait of Hormuz noong Agosto 31. May 16 na Pinoy na crew member ang naturang barko nang tamaan ito ng hindi pa nakikilalang projectile o natutukoy na projectile na nagdulot ng sunog na kalaunan ay nakontrol ng mga tripulante. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Cagdac na ipag-ugnayan ng pamalaan para sa ligtas na pagbabalik ng 14 na nakaligtas na Filipino crew at repatriation ng 10 na mga nasawi. Samantala, humingi na rin ng kasagutan at agarang investigasyon ng pamilya ng 28 anyos. Ang isa po sa kanila ay kinilalang si Rodrigo Favis, isa po sa mga nasawi. Siya ang breadwinner ng kanilang pamilya at wala pang isang buwan mula nang muling sumampa sa barko matapos ang isang buwan na kanyang pagpapahinga sa kanilang tahanan. Agad ding ipinagutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng agarang tulong ang pamilya nga ng dalawang seafarer. Ayon naman kay Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro, ay pinagbigay alam na niya ang pakikiramay ng palasyo sa pamilya ng dalawang seafarer. Nabigyan din ng Pangulo ng kautusan agad na tulungan ang naiwang pamilya sa pamagitan niya ng pagbibigay ng lahat ng kinakailangan ng mga benepisyo, compensation at insurance proceeds na angkop na dapat ibigay sa kamag-anak na naiwan. Ayon sa Migrant Worker Secretary na si Secretary Hans Leo Cagdac, 16 nga na Filipino seafarer ang sakay ng tanker, ngunit tanging 14 lamang nakaligtas matapos dumaong ang tanker sa may Oman. Sa inisyal naman na impormasyon ng Department of Migrant Workers, mula sa may East Coast ng United Arab Emirates ang tanker at patungo sana sa Strait of Hormuz nang ito'y atakehin sa baybayin ng Oman. Sa ibang mga balita, ho tayo nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 5th Division para yan kay Senator Jinggo Estrada matapos siyang tumangging magpasok ng plea sa kanyang mga kasong blunder at graft kaugnay ng Manoy Flood Control Kickback Scheme. Dumating si Senator Estrada sa Sandigan Bayan na sakay o gamit ang kanyang saklay at may kasamang mga personnel mula sa Bureau of Jail Management and Penology para sa kanyang arraignment. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Lawrence Arroyo, desisyon mismo ni Estrada ang hindi pagpasok ng plea dahil kanilang kukontroliin ang motion na miyandahan ng impormasyon doon sa may plunder case. Nauna lang pinayagan ng korte na alisin si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan bilang co-accused sa mga kaso. Samantala, hiningi rin ng kampo ni Bunuan ng pagpapalaya sa kanya mula sa hospital detention. Binigyan naman ng korte ang kampo ni Estrada ng 10 araw para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat preventively suspended. Habang itinatakda sa Setyembre 11 ang preliminary conference para sa marking of evidence laban sa kanya. 10 araw nga ang ibinigay sa kampo ni Estrada, mga kabombo, para maghain din ng kanilang paliwanag ukol ho rito sa suspension. Sa kabilang banda naman, matapos natanggalin si former Department of Public Works and Highway Secretary Bunuan na kapwa-akusado ni Senator Jinggoy, umiling na rin ang kanyang legal counsel na ma-release o mag-release ang korte ng kautusan sa Criminal Investigation Detection Group na tuluyan ng pakawalaan si Bunuan na ngayon po'y natili sa may Philippine National Police General Hospital. Sa ibang mga balita ho tayo, inihayag ni Attorney Justine Nicole Gular na handa ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa posibilidad ng pagbabago ng schedule ng impeachment trial kabilang ng planong whole day hearing sa Oktubre. Ayon kay Gular, bago pa man magsimula ang paglilitis ay inihanda na ng kanilang mga senior lawyer ang buong defense team. Hindi lamang sa pag-aaral ng batas at mga dokumento kundi maging sa pisikal at mental na hamon ng mahabang paglilitis. Inaasahan na rin umano nila ang adjustment schedule dahil sa bukod sa impeachment court, may legislative duty rin ng Senado, lalo na sa pagtalakay sa 2027 national budget.
3: We are prepared for that. One of our senior lawyers actually, before everything started, we were advised not only to prepare in terms of studying the law, studying the document, but also preparing our bodies and our mental fortitude. And we also sort of expected the need of this schedule kasi aware naman po tayo, although as a lawyer, not to the same extent as legislators, na the Senate calendar would be hectic. So we sort of, in a certain extent, expected adjustments to the schedule, of course, to serve the best interest of everyone. When I say everyone, the Senate as a legislative body, the Senate as an impeachment court, and the Senate legislating on, to borrow the words po of the presiding officer, the most important piece of legislation for this year, that would be the General Appropriations Act, I think. Please correct me if I'm wrong, for the following year.
2: Payag po yan, Attorney Justine Gular, mga kaumbo, ang deputy spokesperson ng defense team. Batay sa nilatag na tentative schedule ni Presiding Officer Chiz Escudero, maaaring idaos ang whole day trial sa mga sumusunod na araw. Yan po sa Oktubre 1 at 2, Oktubre 5 hanggang 9, at Oktubre 12 hanggang 15. Bago pansamantalang suspindihin ang paglilitis para bigyang daan ang Senate Finance Committee hearings sa proposed budget. Ayon kay Attorney Gular, naunawa ng defense ang pangangailangang balansihin ng Senado ang tungkol nito bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Usapin naman po ng legislative work ng Senate, mga kabombo. Inaprubahan na po ng Senate panel ito pong pundo ng Ombudsman para ho sa 2027. At yung pong confidential funds ng Office of the Ombudsman ay tinalakay din kanina. May live report dyan si Bombo Jello Aganan.
4: Bombo Genesis, naging sentro ng pagtatanong ng mga senador ang hinihiling na confidential fund ng Office of the Ombudsman para sa 2027 national budget ng ahensya. Sa presentasyon ng proposed budget ng Ombudsman ngayong araw sa pagdinig ng Senate Committee on Finance, lumabas na humiling ito ng 148 million peso na confidential funds, ngunit 51 million peso lamang ang inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM. Dahil dito, kwinestyon ni Finance Committee Chairperson JV Hirsito kung ano ang mga programa ng ahensya ang matatamaan sa pagbawas sa hinihiling na budget. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, plano ng ahensya na gamitin ang confidential funds para sa safe houses ng mga witness na hawak ng ombudsman at mga marshal nito. Balak din umano ng ahensya na mag-hire ng assistant ombudsman para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at mahalagaan niya ang pangangailangan ng mahigpit na seguridad sa hakbang na ito dahil sa mga panganib na posibleng kaharapin ng ahensya. Pinaliwanag ni Rimulya na sa kanyang panunungkulan bilang mambabatas noon, napansin niya na mas marami umano ang impunity o hindi mga napaparusahan sa BARM matapos na gumawa ng krimen. Kung ganyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator JV Hirsito at Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
5: With regards to the confidential funds, yung request is 148 million but what was approved is only 50. What will be the operations or any that programs that will be affected with the cut? Yung request is 148 million.
6: We want to be able to establish safe quarters for witnesses and sometimes our marshals themselves. And also we have made a move that probably will be surprising to all, because we have decided to hire an assistant ombudsman for the BARM. And this of course entails a lot of risk and a lot of protection needed. That's why this is something that has to be done, because in my experience as a legislator, I noticed that people were doing things with impunity more in the BARM.
4: Kasunod niyan, Bumbo Genesis, question din ni Ehercito Sirimulya kung bakit kailangan ng ombudsman ng ganito kalaking halaga ng confidential funds sa kanyang pamuno. Gayon sa panahon ni dating ombudsman Samuel Martires, 1 million peso lamang ang confidential funds ng ahensya at ipinapare-align pa ito sa ibang item. Tugon ni Rimulya, mas agresibo umano sila ngayon sa pag-iimbestiga sa mga kasong kailangan tutukan, gayon din ang pagbili ng mga impormasyon upang mapagtibay ang mga kasong ito. Para naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, maliit pa aniya ang 51 million peso na confidential funds para sa trabaho ng ombudsman sa pagsugpo ng korupsyon sa bansa. Bagay na silang ayuna naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III, kasabay ang tila patutsada sa isang ahensya aniya ng gobyerno na may mas malaking halaga pa ng confidential funds sa loob ng 5 taon. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Ehercito na tanging mga law enforcement at investigative agencies lamang maging ang mga ahensya na kolektado sa national security ang mabibigyan ng confidential funds sa 2027 national budget, kabilang ang ombudsman para sa kanilang pag-iimbestiga sa korupsyon sa bansa. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Ehercito, Senator Vicente Tito Soto III, and Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
5: Bakit kailangan ng ombudsman ng 54 million na confidential funds? Noong kay panahon ni Martires, under 2024-2025, 1 million lang daw, pero pinapare-align in other items, no? So, ito from the media lang.
6: I think we're more aggressive in pursuing investigations, Your Honor, and purchasing information and other things needed that requires confidential funds to be utilized, Your Honor.
5: Kaya pala natutulog doon. Sige, Senator President Pro Tem.
7: Mr. Chairman, that's even a drop in the bucket kung tutusin for what the work of the ombudsman is doing. As a matter of fact, there was one office office of government that had 125 million 5 times, di ba, for confidential funds.
5: And definitely, as we mentioned, no, in this budget hearings, we will confine confidential and confidential funds only to law enforcement agencies, investigative agencies, and those connected with the national security. And of course, the Office of the Ombudsman in its drive against corruption will be one of them. No, and I think 54 million will be very much justified. No, mababa na nga yun. Compared to 1 million noon, kaya sabi ko nga, hindi ko alam kung nagtatrabaho noon.
4: Samantala, Bumbo Genesis, sa hiwalay na panayam kay Rimulya, pagkatapos ng pagdinig, sinabi ng ombudsman na magiging malaking tulong para sa kanila kung madadagdagan man ang confidential funds ng ahensya. Ayon naman kay Ehercito, tatalakayin ito nilang mga mambabatas pagsapit ng budget hearing upang matukoy ang mga kinakailangan na adjustment para matiyak ang maayos na paglalaan ng pondo para sa 2027 national budget.
8: Bumbo Jello?
4: Yes, Bumbo Genesis.
8: Parang kaibigan lahat ni Ombudsman Rimulya, no? Mga senador kanina. Pero doon sa mga katanungan kanina, kasi parang may nagnanais na magtanong din na kung totoo ba yung rumor na magiging susunod na Chief Justice si Rimulya?
4: Sabi niya kanina, Bumbo Genesis, ay hindi daw siya tatakbo bilang o magkakandidato para dito sa pagiging Chief Justice. Ano? Sabi niya kanina, binigyan din niya na ang kanyang karanasan bilang isang abogado at ang kanyang pagiging lingkod bayan ay hindi pa umano sapat para sa posisyong ito, Bumbo Genesis.
8: So mananatili siya bilang ombudsman?
4: Tama ka dyan, Bumbo Genesis. In fact, binigyan din nga nito ni Ombudsman Rimulya na pagpapatuloy at mas kanilang pag-iigtingin pa ang pagsulong dito sa kanilang mga pending na hawak na kaso dito sa Ombudsman nang sa gayon ay maipasa na ito sa mga kaukulang korte, Bumbo Genesis.
8: Sa ibang agencies, may mga agencies din na medyo malaki-laki rin yung hinihingi nilang confidential funds other than ang Office of the Ombudsman?
4: Sa ngayon, Mumbo Genesis, ay kukumpirmahin pa natin yan sapagkat narinig naman natin kanina sinabi ni Senator J.V. Ejercito ano, na ang tanging papayagan lamang ay itong mga law enforcement at investigative agencies. So sa ngayon, itong Office of the Ombudsman pa lamang ang nagpresenta ng kanilang proposed budget dito sa isinasagawang hearing ng Senate Finance Committee, Mumbo Genesis.
8: Maraming salamat, Mumbo Jalo.
9: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
8: 16 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Update din ho tayo mga kaumbo. Dito ho sa nagpapatuloy na trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama ho natin si Representative Benny Abante ng Manila 6th District. At siya po mga kaumbo, kung maalala ho ninyo, ang isa po sa mga nag-sponsor doon sa huling impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Magandang gabi and welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News Nationwide. Ay napapanood at napapahinggan ho tayo, Representative Abante, sir.
10: Magandang gabi po sa lahat ng mga takapakinig ng Bombo, buong Pilipinas, Bombo Dennis, magandang gabi sa iyo.
8: Opo, tayo rin po yung napapanood sa ating 32 stations nationwide, Representative Abante, sir. No? Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines. Balikan ko po yung huling pag-usad po ng trial. Ano? 21 days na ho tayo and gusto ko pong itanong ho sa inyo bilang nag-endorse, bilang nag-sponsor doon sa impeachment complaint. Contento ho kayo so far yung pag-usad po ng trial against kay Vice President Sara, sir?
10: Well, yeah. I think na ang ating prosecution team has presented the evidence, no, na talagang dapat ang Vice President ay ma-impeach na. Ako, the stronger point na nakikita ko dito, ang reason, ang isa sa dahilan kung bakit ako ay in-endorse ko ang 14th impeachment complaint ay yung tinatawag nating betrayal of public trust. Ibig sabihin alam mo, hindi lang po ito, we're not trying to establish the criminal liability of the Vice President. Ini-establish natin to yung kanyang sense of moral values, yung kanyang moral compass, no? Dararapat ba na ang Vice Presidente bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas ay murahin niya ang mga mataas na opisyal ng bayan? Nararapat ba na pagbantahan niya bilang pangalawang pangulo, bilang pangalawa sa pinakamakapangyarihan, no, sa buong Pilipinas? Mayroon po siyang influence, no? Ay hindi lamang 'yan. Siya po ay anak ng former president. Hindi lamang yan. Ang dalawang kapatid niya, congressman po ng Pilipinas. Oo. At yung kanyang isang kapatid niya ay mayor. Lahat po sila involved sa politics. Ano ha? Ngayon, sa taong bayan po, ang matanong ko, tanggap po ba nila na ang vice president po natin ay pinagbabantaan ang pangulo ng Pilipinas, ang asawa niya at ang former Speaker of the House? Napapatayin niya at siya po ay nakipag-usap na sa isang assassin na kung ano man ang mangyari sa kanya ay ituloy na ang kanyang pagabanta. I think that is one of the strongest point. Now, of course, andyan po yung unexplained wealth na pag-uusapan pa. Sapagkat ngayon, tinapos na po yung tinatawag nating confidential fund na pinag-uusapan na sa totoo lang ang sinabi ko, Bombo Dennis, na dapat ay humarap na ang ating Vice President sa impeachment court. Huwag niyo na pong i-insultuhin ang impeachment court by not facing, gawain na po niya yan. Nung iniimbisagahan namin siya sa Quadcom, di siya humarap. Sa Tricom, di siya humarap. Sa Committee on Good Government, hindi siya rin po humarap. Oo, at hindi niya tinatanggap ang mandato ng Kongreso. Palagay ko po para po alang-alang sa taong bayan, humarap na po siya para maipaliwanag niya lahat ng alegasyon laban sa kanya. Sa akin naman po, kung halimbawa ang ating Vice President ay masasagot niya, talaga masasabi niya na wala siyang kinalaman diyan, totoo, hindi dapat siyang impeach. Ano po? Pero kung halimbawa may katotohanan ang impeachment complaint na binato sa kanya, eh talaga pong may impeach siya. Yun lang po ang nasa akin dito.
8: Mm-mm. Pero kung kasi may mga nagsasabi ho ng mga legal analyst, Representative Abanza, ano na nakakapag-establish na ang House ng parang criminal violation or criminal offense si Vice President Sara. Ngayon, bilang endorser nitong complaint or impeachment complaint, would you support kung sakaling may gagawin ng ombudsman na anumang criminal proceedings against kay VP Sara, sir?
10: Well, alam natin, any kind of a criminal complaint must go to the courts, no? Hindi po yan pinag-uusapan sa impeachment court. Ang pinag-uusapan sa impeachment court ay yung pang po bang ethical po ba ang ginawa niya? Yung pong ang ano diyan, ethical po ba ang ginawa niya? Proper ba ang ginawa niya? For example, like ang isang tao, yung kanyang si Miss Gina Acosta, yung kanyang disbursing officer, ay sa isang tao lang nilagay ang pag-withdraw ng 125 million at iniutos ng Vice President na ibigay ito kay Kendall Lachica na hindi naman siya organic part of the office of the Vice President. Yun pa, ethical ba yun? Sa taong bayan, ethical ba yun? Alam niyo, Bombo Dens, naniniwala ako na ito, huska na to ng taong bayan eh. Hindi lang po ito husga ng mga opisyal ng gobyerno sapagkat alam niyo naman, ang House, House of the People yan. Inelect kami ng taong bayan upang i-represent sila sa lahat ng dapat na representation na gaganapin. Ang mga senador, ganun din. They are not just the senators on their own, pero sila po ay itinalaga ng taong bayan. Therefore, itong impeachment complaint na ito, itong impeachment proceeding na ito, na mandato ng konstitusyon, ay husga po ito ng taong bayan. At dapat lamang itong harapin ng ating vice presidente. Yun po ang nais kong sabihin diyan, mga Bombo Dennis at mga kaibigan.
8: Mm-hmm. Ang sabi ho ni Representative Luistro noong Wednesday, sir, plano ho ng House na tapusin ng presentation para dun sa confidential funds issue by September 9. So sa ngayon, ano pong nakikita ho niyong kulang pa rin para ho kahit papano maipicture na or maipinta na ho natin ang kabuang picture na nag-violate nga si VP Sara dun sa paggamit niya ng confidential funds bago matapos?
10: Ako ay I have been very consistent with my statements, no? Napalagay ko, naibigay na po

0: ng Pilipinas. Dapat ba niyang i-mastermind ang mga bagay na ito? For example, pinatawag po yung dalawang colonel. Ano ang sinabi ng dalawang colonel? Ang sinabi po ni Colonel Panopio, nung hiniling ng OVP na magbigay ng tinatawag na, anong tawag doon? Listahan po, certification sa Vice President. Hindi po nila inisip ang pera eh. Bakit? Sapagkat wala namang ginastos ang OVP sa training program ng AFP. Then, when the certification was given to them, ano pong ginawa ng OVP? Ginamit po yan para mag-liquidate. Ang tanong ganito, anong ni-liquidate? Di ba? Kung hindi sila nagbigay ng pera sa AFP for the training program, ano po ang ni-liquidate ng office ng Vice President? Yun po bang tinatawag nating milyon-milyon na ibinigay na reward system? Sino pinagbigyan? Anong klaseng reward ang ibinigay? At yan po ba ay dapat kunin sa confidential fund? Tinan nyo ha, Bombo Dennis. Gusto kong malaman ng taong bayan. For the very first time, nung naging secretary ng DepEd ang ating Vice President, siya lamang po ang umiling ng confidential fund. The previous secretaries never had any confidential fund. Siya lamang eh. Oo. Ngayon, nakikita nyo, yung dating Vice President Binay, sinuli pa niya ang confidential fund. Yung dating Vice President Lenny Robredo, zero confidential fund ang kanyang opisina. Humiling ang Vice President ng confidential fund para po sa kanyang office. Ang dahilan, ano? Ano ba ang dahilan dito? Nasaan po ang resibo? Kaya nga po, even the COA, iniimbisigahan po siya at pinapasoli po ang milyong-milyong pera sapagkat sa palagay ko, nabudol, eka nga. Nabola ang AFP tungkol dito. Meron nga po sinabi yung isang abogado, ginago ng office ng Vice President ang AFP sa larangan ito.
1: Mm-hmm. Ang term yata na ginamit ng House Panel ay instead na nabudol, na scam, ano? Pero parang pinatanggal ho yata yun sa Senate record, ano, sir? Anyway, ang sabi ko ng
0: tama lang yun, Bombo Dennis, tama lang yun. Although syempre nagkaroon ng tinatawag natin sub judice rule, na wala namang jail term yan, kundi parang reprimand lang, saka 30,000 pesos ang bayad yan. Pero the thing is this, kailangan po malaman ng taong bayan sapagkat yung pong confidential fund na yan, hindi naman niya pera yan eh. It is as if she owned the money, hindi po niya pera yan. Pera po ng taong bayan niya. Can you imagine? Ang atin po mga kaubayan, kahit na hindi nagbibigay ng income tax yan, nagbabayad po ng value added tax na 12% yan. Sino yung mga yan? Mahihirap po yan eh. O mahihirap po yan ang pinagsakripisyohan. Kinakailangan po nilang magbigay ng value added tax sapagkat yan ay sang-ayon sa batas. Mm-hmm. Now, dapat lamang ang office ng Vice President naging maingat sa paggastos ng confidential fund. At nakita po natin ito sa mga ebidensya na nilahat ng prosecution team na hindi naging maingat ang pag-spend ng confidential fund na ito. Mm-hmm. Hindi po naging maingat ang office ng Vice Presidente.
1: Opo, opo. Sir, one last question na lamang. Maikli na lamang ho ito bago ho namin kayo pakawalan. Sabi ho ng ilang mga report ay parang plano ho ng House Panel na i-drop na lang yung bribery article. Tanggalin na lamang ito at instead ay dun sa pangatlong article na lamang mag-focus muna para tuluyan na matapos mas maikli. Bilang endorser dun po sa complaint, anong take ho ninyo dito, sir?
0: Well, sa akin if the prosecution team realizes mahaba na yung pinag-uusapan yan at talaga namang yung bribery na-establish na po yan at ngayon pag-uusapan na yung unexplained wealth na mas magandang pag-usapan. Pag-uusapan na rin po yung SALE na mas magandang pag-usapan yan. Sa akin lang, Bombo Dennis, yun lang

0: pagbabanta ng Vice President sa Pangulo, sapat na eh. Sapat na para siya i-impeach o yung pang confidential fund na tinatawag po natin. You see? Yun po eh, talaga nakikita ko na napakarami ng mga evidence. Hindi naman po itinanggi yan ng mga witnesses. Itinanggi po yan ng witness. Hindi po itinanggi. Ang nagtanggi niyan ay yung AFP na wala silang natanggap na anumang confidential fund nung sila nagkaroon ng training doon sa armed forces. Yan po ang ibig sabihin niya.
1: Okay. Sir, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Sa Bombo Network News, ingat po kayo. Representative Abante, sir.
0: Salamat po. Maraming salamat sa inyo.
1: Maraming salamat po, sir. Ang kinatawan po ng ika-6 na distrito ho ng lungsod ng Maynila, si Representative Benny Abante. At siya rin po nag-endorso doon ho sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Oras natin, meron na ho tayong 29 minutes makalipas mga kabombo ang alas 6 ng gabi. Update tayo dyan sa may Department of Justice. Ito ho'y development doon ho sa kasong kakaharapin nung 15 anyos na sangkot doon sa pamamaril sa isang high school sa may Tacloban City. May update dyan si Bombong Grant Hilario.
2: Kinumpirma ng Department of Justice na kanina nang pinakakasuhan ang isang menor de edad na sangkot sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Normandato, ipinag-utos ng Tacloban City Prosecutors na tuluyang sampana ng mga kaso ang 15 anyos na estudyante. Utos anya ng prosekusyon na makasuhan ito ng 4 na bilang ng frustrated murder at 6 na bilang naman ng attempted murder. Paliwanag ng opisyal, alinsunod ang kutusan ng matukoy ang pagiging may alam o discernment ng akusado sa ginawang pamamaril kasabwat ang isa pang menor de edad na estudyante. Kaugnay ang kaso sa nagarap na insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong 22 na Hunyo na ikinasawi ng dalawang mag-aaral.
3: On the shooting incident in Tacloban City that happened on June 22, 2026, our prosecutors in Tacloban City have ordered 4 counts of frustrated murder and 6 counts of attempted murder filed against the 15-year-old classmate accused of opening fire during the 22 June 2026 incident at the San Juan National High School after our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
2: Alinsunod dito eh, kakaharapin ng 15 anyos na estudyante ang patong-patong ng mga kasong kriminal. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Normandato, kung susumahin, haabot sa 10 kaso o impormasyon ang ipinag-utos ng prosekusyon na ihain laban sa CICL o Child in Conflict with the Law. Nakatakdang isang pa ang mga kasong kriminal sa Regional Trial Court ng Tacloban City. Inirekomenda naman ng Department of Justice ang halagang 72,000 piso pang piyansa para sa kada bilang ng kasong frustrated murder, habang 36,000 piso naman para sa kada bilang ng kasong attempted murder ang rekomendasyon ng prosekusyon sa bail ng akusado.
3: 10 informations are directed to be filed before the Regional Trial Court in Tacloban City against the 15-year-old CICL. 4 counts of frustrated murder with recommended bail of 72,000 pesos for each count, and 6 counts of attempted murder with recommended bail of 36,000 pesos for each count.
2: Ang kasabwat mananatili sa pangangalaga ng local social welfare office sa ilalim ng social intervention.
4: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
1: Orasyon natin, meron na lamang ho tayong 27 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo, pinagtanggol ni Senator Judge Robin Padilla si Majority Floor Leader Mig Zubiri sa naging pahayag niya na pagod na raw sila sa dami ng trabaho ng mga senador. Ayon kay Padilla, hindi ito reklamo kundi paglalarawan sa bigat ng kanilang tungkulin, lalo na't sabay nilang hinaharap ang impeachment trial, pag-aaral ng mga ebidensya at salaysay at pagsusuri sa mga panukalang batas. Dagdag pa ni Padilla, ngayong pumapasok na rin ang Senado sa pagdinig sa national budget, lalo pang magiging abala ang kanilang

0: schedule. Kung babalikan sa ika-21 trial o araw ho ng impeachment trial, sinabi ni Zubiri na kailangang pag-usapan ng mga senador kung paano pagkakasaya o pagkakasyahin ang oras dahil posibleng pumasok sa mas abalang schedule ng Senado para sa pagdinig sa 2027 national budget. Anya, anda silang magtrabaho ng todo para sa publiko kahit wala silang October break.
1: The last few weeks have been very difficult times for us to pass legislation kasi we eat into the time of course, the impeachment trials in the morning, and then we eat into the time of the legislative agenda of the Senate. At sa totoo lang, Mr. President, Mr. Presiding Officer, pagod na ako. 12-hour days po tayo dito. From 9 to 9, nandito po tayo. We have to... And the budget is coming. And for those who are familiar with the budget, maybe the lawyers are not familiar with the budget here, but the budget takes up about 12-hour, 13, 14-hour days. We start at 9, we end at late in the evening, whole days yan. And that's usually for 2 weeks. At 2 weeks is cutting it short. Usually up to 18 days yan. That's 3 weeks. So, and those are whole day affairs because we're debating on the budget of each and every department and agency and GOCC in this chamber. So we really have to meet the Mr. Presiding Officer on how we can make our time work. So it's just that we're doing three things at the same time for 24 of us or for a small number of people. So I hope the members of Congress, I know the members of Congress are insisting that we do this, we keep doing this, but I don't know when are we going to tackle the budget. As claimed by our finance chair, we may end up with a reenacted budget. We just need to know how we can expedite this.
0: Binigyan din naman ni Senator Padilla na masipag daw si Senator Zubiri at hindi umano likas sa kanyang pagrereklamo. Pero ang pagod ay maaari manong maramdaman ng katawan pero nanatiling walang kapaguran ang kanilang puso at isip sa paglilingkod sa publiko. Samantala, binigyan din naman ni Defense Deputy Spokesperson Attorney Justine Nicole Gular na kailangan ng defense team ng sapat na impormasyon ukol sa mga bagong testigong ihaharap ng prosecution upang maihanda ang kanilang cross-examination. Ayon kay Gular, normal sa mga court proceedings ang requirement na i-disclose sa mga testigo kabilang ang layunin at nature ng kanilang magiging testimonya. Anya, mahalaga ito upang magkaroon ng pagkakataon ng kampo ng Vice Presidente para makapaghanda at makapagtanong ng maayos sa mga testigo. Gayunpaman, sinabi rin niya na nirerespeto ng defense ang ruling ni Presiding Officer Chief Escudero na saklaw ng offer of evidence sa mga bagong testigo at maaaring bigyan ng sapat na panahon ng defense kung kinakailangan. Dagdag pa ng abogado na hindi naman umano natatangi sa impeachment trial ang ganitong proseso dahil bahagi rin ito ng karaniwang court proceedings.
2: Okay, let me just explain. I hope I don't violate sub judice, and I really don't want to violate sub judice rules. So let me explain this in general terms. In the court kasi, in any proceeding, whether it be in the judiciary or in the impeachment court, which at a certain extent has been adopting the rules of court, there is a requirement to disclose your witness. So disclose your witness, pangalan po. At yung purpose po ng testimonya ng witness. So ano ba yung itetestigo niya? So yun lang naman po yung concern ng defense. So that we be apprised of the purpose of the witness and the nature of the testimony. Now, why is the defense asking for that? The simple answer is really for us to be able to prepare and intelligently cross-examine the witness. Because the Vice President, as our client, is entitled to be able to examine the witness and to be able to, you know, intelligently, sufficiently, and competently do that, we need to know the purpose of the testimony or at least an idea, di ba? But nevertheless, I hope I will not be misconstrued. I think the presiding officer already ruled that this will be covered by the offer, and if the defense needs time, we will be given time, which we think is a fair ruling, which we think we can respect and we will continue to respect. So yun lang naman po yung purpose niya. And this does not apply on impeachment. Normal din po to sa courts natin.
0: Si Attorney Justine Gular ang nagsisilbi ngayon bilang tagapagsalita ng defense team. Samantala, inilarawan naman ng dating Pangulo ng Philippine Bar Association at kasalukuyang chairperson ng Movement Against Disinformation na si Attorney Rico Domingo na tila hindi pa rin kapanipaniwalang pahayag na Attorney Michael Poua na wala siyang alam sa paggasta ng confidential funds ng Education Department. Sinabi ni Domingo ang pahayag kasunod yan ang pagsalang ni Attorney Poa bilang hostile witness sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Domingo, imposibleng walang anumang kaalaman si Poa sa paghawak at paggamit ng pondo ng ahensya, lalo tumawak siya ng mahalagang posisyon bilang dating chief of staff, spokesperson at undersecretary ng Department of Education sa ilalim ng paumuno ni Vice President Sara. Binigyang diin din niya na bilang mataas opisyal at bahagi ng core leadership ng departamento, inasahang may direktang kaalaman o partisipasyon nito sa mga usaping pinansyal at operasyon ng Department of Education, lalo na sa malalaking halaga ng pondo ng bayan. Napansin din ng dating Bar Association President ang naging pag-alma ng kampo ni Attorney Poa sa bansag na abogadong walang alam, quote and quote. Ngunit kung kukunan ng summary ang testimonya niya, ay lilitaw na maihahalin tulad nga sa wala o kulang ang kabatiran ng dating undersecretary sa bagay na kanyang isinasalaysay. Meron na lamang ho tayong 20 minutes bago sumapit mga kabumbo ang alas 7 ng gabi. Dako tayo dyan sa may Metropolitan Manila Development Authority. Pinapaubaya na po ng naturang opisina sa Land Transportation Office ang investigasyon sa sasakyan ni General Manager Torre. Yan at iba pang mga balita sa pagulat ni Bombo Isa Cotoner.
3: Kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority na personal na sasakyan ni General Manager Nicolas Torre III ang patrol vehicle na nahuling dumaan sa EDSA busway. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Roman Duarte, inamin ni Torre na kanyang natunang sasakyan, ngunit hindi niya makumpirma kung si Torre ang sakay nito nang mahuli ng Land Transportation Office. Voluntaryo namang isinuko ni Torre sa LTO ang sasakyan noong September 1 matapos itong ma-issuehan ng show cause order. Iniimbestiga din ng LTO ang paggamit ng plakang hindi tugma sa sasakyan na napag-alamang nakarehistro umano sa isang MMDA truck. Ipinauubayan na ng MMDA sa LTO ang investigasyon at pagpapataw ng kaukulang parusa kung mapapatunayang may paglabag. Tiniyak naman ni Artes na wala pang suspension order laban kay Torre at hindi muna maapektuhan ang kanyang trabaho habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni MMDA Chairman Roman Duarte sa naging pagtatanong ng Bombo Radyo Philippines.
4: Chair, pero have you talked with GM regarding this one? Tapos yung kanina yung sa pananagutan, so tuloy-tuloy pa rin po yung trabaho ni GM kahit under investigation ng LTO?
5: Yes, I think ito naman pong insidente na ito ay hindi makaka-apekto doon sa patuloy na pagtatrabaho ni GM Torre. So wala naman pong suspension order na lumalabas against him. At wala pa naman pong resolution yung investigation.
4: Nakapag-usap na po ba?
5: Yung nakapag-usap na kami. Nakapag-usap kami in passing about it na yun nga, na may show cause order na kailangan niya sagutin. In fact, kanina po, papunta siya sana sa akin kanina. It's just that may pinasikaso nga ako sa kanya, importante to discuss itong bagay na to.
3: Samantala, sa iba pang balita naman, kumpiyansa ang Metropolitan Manila Development Authority na matatapos pagsapit ng taong 2027 ng mga water catchment facilities na itatayo sa Metro Manila bilang bahagi ng hakbang ng kagawaran laban sa paulit-ulit na pagbaha sa Metro Manila. Mula sa 107 na lugar na pinag-aralan, 39 ang napili para sa proyekto matapos konsultahin ng mga eksperto. Limang lugar ang itinakdang priority projects: ang Camp Aguinaldo, Miriam College, Remedio Circle, Raha Sulaiman at UP Sunken Garden. Target na makompleto ang limang priority projects pagsapit ng June 2027 habang maaaring matapos ang iba pang 34 na proyekto hanggang December 2027. Tiniyak ni Artes na layunin ng mga pasilidad na mabawasan ang pagbaha at masiguro na maging kapaki-pakinabang ang pondong gagamitin dito. Plano rin ang ahensya na pag-aralan ng iba pang lugar na maaaring may sama sa proyekto sa mga susunod na taon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni MMDA Chairman Romando Artes.
5: Consider, out of the 107, 39 yung na-determine na magandang lagyan ng catchment. Pero nag-prioritize lang kami ng lima na ipipresent mamaya kay ES Recto para po for possible funding this year. At yung the rest po na 34 ay for funding naman po next year. So kami po confident na kung mabigyan po ng funding itong mga projects na ito ay mapapatapos na namin sa termino ng ating pangkot.
0: Bumuisa?
6: Yan muna. Bumuisa? Yes, Bombo Genesis.
0: Parang ironic, ano, si GM Torre mismo ang na, well, sasakyan ni GM Torre. May paliwanag na ba siya ngayon after nga nitong pagkakahuli mismo nung kanyang sasakyan?
6: Ang last na paliwanag dyan ni Nicolas Torre III nga ay yung pagko-comply niya doon sa show cause order na ipinadala nga ng Land Transportation Office. Other than that, yun pa yung ating hinihintay kasi nga parang inaalam din, no, kung sakay ba siya nung nahuli doon sa mismong EDSA busway o ginamit lang yung mismong MMDA vehicle. So, yun din yung mga tinitignang angulo. Pero actually, kahapon nung nakausap naman natin si Land Transportation Office ASIC Marcos Lacanilaw, ayun nga, no, si Torre na mismo yung nag-surrender ng mismong vehicle na nahuli doon nga sa EDSA busway, tapos ay inilabas na nga yung show cause order. Nakatakda bukas, Bombo Genesis, na itong show cause order nga ay humarap ang MMDA pati yung driver sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division dun nga sa LTO para sa pagdinig at pagsusumite ng sinumpaang paliwanag at dokumento ng nasabing sasakyan. So tomorrow, yan din yung ating aabangan kung ano yung magiging hatol o resolusyon ng Land Transportation Office. Pero as per ASIC Marcos Lacanilaw, no, kung matatandaan, naghigpit na sila pagdating doon sa mga plate number din na ginagamit ng mga opisyal, Bombo Genesis.
0: Okay, maraming salamat, Bombo Isa.
7: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo.
8: Bombo Sports News.
0: Para sa ating sports news at para sa mga fans ng MMA o mixed martial arts, mga kamubuli pong sasabak sa ring ang Filipino martial artist na si Stephen Loman matapos ang 3 taon na kanyang pamahinga. Sa September 5, haharapin ni Loman ang Georgian fighter na si Lasha Abramishvili. Yan po sa ilalim ng Brave Combat Federation. Ang naturang laban magsisilbi pong co-main event sa ilalim po ng Brave Combat Federation 108 event. Ito ang unang pagkakataon na kakatawanin ni Loman ng Lions Nation MMA matapos ang kanyang paglipat ng koponan. Dating hawak ni Loman ang record na undefeated champion dahil po yan sa kanyang 9-0 record at nakuha ang Brave Bantamweight Champion title. Nagawa din po niyang depensahan na naturang titulo sa loob ng 5 magkakasunod na laban. Gayunpaman, lumipat siya sa ONE Championship kaya't binakante niya ang naturang titulo hanggang sa muling nagdesisyon na babalik sa Brave Federation. Sa kabilang banda naman, hawak nitong si Abramishvili ang 12th panalo kung saan siyam rito ay pawang mga knockouts habang isa naman ang naipanalo po niya via submission. Sa nakalipas na 3 taon, pawang naipanalo nitong si Abramishvili ang kanyang huling 7 laban.
8: Bombo International News.
0: Sa ating balita sa Ibayong Dagat, mga kabombo, plano pong itayo muli ng Nepal ang early warning system para yan sa landslide sa bahagi ng border nito at ng China matapos ang malawakang flash flood at mud flow na ikinasawi ng mahigit sa 1,100 katao. Ayon sa Nepali government, maglalagay ng seismic sensor, mga camera, mga satellite link sa isang lugar, isa pong border settlement sa Rasuwa District na nasa parehong river corridor kung saan rumagasa o dumaan ang napakalaking bulto ng putik, tubig at bato matapos ng gumuho ang ilang mga niebe. Umabot ho sa hindi bababa sa 1,100 ang nasawi sa Nepal at China habang halos 4,000 pa ang ngayon po'y pinaghahanap ayon pa rin sa ulat ng Nepalese government. Iginit naman ng mga opisyal ang agarang pangangailangan na may balik etong early warning system dahil posibleng magkaroon pa muli ng landslide habang patuloy na nagbabago ang landscape matapos nga ang malawakang insidente. Meron na lamang ko tayong 11 minuto bago sumapit, mga kabombo, ang alas 7 ng gabi. Update tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Wala daw hong closure sa o umano'y manumalyang paggamit sa confidential funds. Kung walang haharap na Colonel La Chica sa impeachment trial, ayon po ito sa isang batikang abogado. Mayapit dyan ang Bombo Radyo Iloilo.
9: Naniniwala ang dating Commissioner Audit o Co-Legal Officer at United Nations Auditor na si Attorney Noel Palomado na walang mangyayaring closure sa usapin ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte kung hindi maiharap bilang testigo sa impeachment trial si Colonel Dante La Chica. Si La Chica ang former security chief ng Vice Presidente. Sa paningam ng Bombo Radyo Iloilo kay Attorney Palomado, sinabi nito na sa kanyang pagsusuri sa mga testimonya ng prosecution witnesses, paulit-ulit na humahantong kay La Chica ang mga tanong kaugnay ng confidential funds, kabilang sa kanyang tinukoy ang mga naging testimonya ni Regina Acosta, Limuel Ortonio at Attorney Michael Poa na aniya ay may mga impormasyong tumutukoy kay La Chica. Lalong naging mahalaga umano ang pagharap ni La Chica matapos tumistigong dalawang opisyal ng Philippine Army na mariing nagkaila na nakatanggap sila ng kahit isang sentimo mula sa 15.5 million pesos na pondong iniugnay sa isang Youth Leadership Summit para kay Palomado makatutulong ang testimonya ni La Chica upang masagot ang mga tanong na hindi umanon nalinaw sa mga naunang pagdinig at mabigyan ng closure ang Article 1 ng impeachment case. Napag-araman na target ng House Prosecution Panel na tapusin sa susunod na linggo ang presentasyon nito sa Article 1 na tumatalakay sa umano'y misuse of confidential funds.
10: The testimony of the witnesses for the prosecution, it all leads, no? With Gina Acosta, Limbel Antonio, and yesterday Attorney Poa, would lead now to La Chica, who allegedly has all, sa kanya napunta yung pera. And so there's now a need whether to for Colonel La Chica to testify, which we believe, no, that should be, no? The people has been waiting for that.
9: Si Attorney Noel Palomado. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: Ako tayo dyan sa may Southern Luzon, magkakabombo. Ang provincial government ng Albay, pinayuhan po ang mga residente na magsuot ng face mask dahil po yan sa mababang kalidad ng hangin. Yan ay dulot pa rin nung haze na dulot ng wildfire mula sa Indonesia. May update naman dyan ng Bombo Radyo Legazpi.
11: Pinayuhan ng Albay Public Safety and Emergency Management Office ang mga Albayano na magsuot ng face mask dahil sa epekto at panganib na dala ng haze na dulot ng nagpapatuloy na wildfire sa bahagi ng Indonesia. Ito ay dahil na rin sa hangin na dala ng habagat ayon kay APSIMO Head Bobby Cristobal sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na apektuhan ito ang kalidad ng hangin sa Albay kung saan ito ay kasalukuyang nasa katamtamang antas dahil sa epekto ng haze. Patuloy na sinusubaybayan ang tanggapan ng mga ito na at nakapamigay na rin ng face mask katulong ang Office of the Civil Defense. Pinapayuhan din ng opisyal ang lahat na maging mapagmatsyag at patuloy na magsuot ng face mask kung sakaling lalabas dahil sa mababang kalidad ng hangin. Ang haze ay ang pagkakaroon ng maliliit na particles sa hangin dahil sa sunog sa kagubatan sa Indonesia at gayon ay nakakaapekto sa kalidad ng hangin. Handa naman ang tanggapan na tumulong kung sakaling may maapektuhan ang kalusugan ng ilang mga individual.
12: Sa muli po, ang ating pag-iingat, ang ating pag-monitor, ang ating pagsunod sa mga advisories ng ating mga local governments and then other government offices para patungkol na lamang po dito sa haze alert na to, bunga ng forest fire dito sa Indonesia, manatili pong kalmado ang lahat and let us not cause false alarm or panic sa ating mga kababayan. Mag-ingat lang po tayo sa pamamagitan ng susuot ng face mask.
11: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Sa kaugnay pa rin pong development, ang air quality naman doon sa Maicaraga region nasa fair pa rin or fair condition pa rin kahit na umabot na sa rehiyon ang haze mula pa rin po doon sa mga sunog sa Indonesia. May update naman dyan ng Bombo Radyo Butuan.
11: Kinumpirma ni Carlo Boneto Becerra, Information Officer 2 ng Office of Civil Defense o OCD Caraga, na nasa fair pang air quality dito sa Caraga Region matapos makarating sa lalawigan ng Agusan del Norte at ilang bahagi na ng Surigao del Norte ang haze o usok na nagmumula sa forest fire sa Indonesia. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Butuan kay Becerra, sinabi nito na nakakaapekto na ang haze sa hangin sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa hanging habagat na siyang nagtutulak dito patungo sa bansa. Ipiniliwanag nito na batay sa isinasagawang pagsusuri ng Environmental Management Bureau o EMB Caraga, nasa fair air quality pa lamang ang rehiyon at wala pa dapat ipag-alala hinggil sa posibleng epekto nito sa kalusugan ng mga Caraganon. Gayunpaman, pinapayuhan na ang mga may respiratory problems, gayon din ang mga magulang na may maliliit na anak at mga senior citizens na iwasan muna ang paglabas sa kanilang mga tahanan. Kung hindi naman maiwasang lumabas, mahigpit na ipinapayo ang pagsuot ng face mask.
13: Kung fair pa lang yung air quality dito sa ating rehiyon ay okay pa naman, but pinapaalahanan yung ating mga residente dito sa Caraga na may sakit sa baga, yung mga bata, na iwasan munang lumabas, and kung hindi maiwasan na lumabas ay magsuot ng face mask.
11: Mula rito sa Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Rosner Buada. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Panghuli sa ating mga provincial report, isa pong overseas Filipino worker na top notcher ng Special Professional Licensure Examination for Teachers, ibinahagi ang kanyang kwento sa Bombo Radio Philippines. May update dyan ng Star of Manila.
11: Hindi makapaniwala ang 2026 Top Notcher sa Special Professional Licensure Examination for Professional Teachers Secondary na si Catherine de la Serna matapos niyang makamit ang pinakamataas na rank sa kabila ng pagiging isang overseas Filipino worker. Tatlong taon nang nagtatrabaho si Catherine sa Vietnam kung saan din niya kinuha ang naturang pagsusulit. Ayon sa Laguna State Polytechnic University Siniloan Campus graduate, malaking hamon ang mag-review habang nagtatrabaho, lalo't pabago-bago ang kanyang schedule. Kuwento rin ito na noong una ay hindi na niya plano ang magkolehiyo dahil sa problemang pinansyal. Gayunpaman, nakakuha ito ng kursong education. Ngayon, si De La Serna ay isa na ang top notcher sa isang licensure exam at may rating ito na 90.80%. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay De La Serna, ibinahagi nito ang kanyang pasasalamat sa mga tumulong sa kanya habang nag-aaral at nagtatrabaho bilang OFW. May mensahe rin ito sa mga nais kumuha ng exam.
14: It used to be only for three people, which is my mom po, and also my boyfriend and myself. I used to believe na apart from them, no one really believed in me. But after I got this success, I feel like marami po palang mga tao na would take inspiration from my story, and I also want to honor them. So I want to say I dedicate this to all of the OFWs, dreamers, working student out there who feel like they were limited in many ways, in financial, in people who believe in them, in time. I want to say that it's possible. As long as you want it, you have to dare to dream. It's possible if you just continue to show up and to believe na not all the time you're gonna fail. It will really come to you if you just believe and continue to show up every day.
11: Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat. Ito si Star DJ Ivana Darna. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
8: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, mga kabombo, ang isang US dollar ay katumbas na po ngayon ng 62 pesos and 52 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 98 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 49 pesos and 29 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 68 centavos. At ang isang Euro katumbas ng 72 pesos and 56 centavos. Batayo yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM may sariling social media pages na pwede po niyong subaybayan. Pwede kayong mag-like, mag-subscribe and of course mag-follow mga kabombo. Sa Luzon area, sa mapabayan po natin dyan sa may norte, ang Bombo Radio Kawayan, nariyan sa may Cagayan Valley, Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan, dyan po sa may Pangasinan at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio, dyan sa may probinsya ng Benguet at mga Karatig probinsya, ang Bombo Radio Legazpi, dyan sa may Bicol Region at ang Star FM Manila, dito po sa National Capital Region. Samantala, dyan pa rin sa may Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radio Tugigaraw, ang Bombo Radio Lawag sa may Ilocos Norte, Bombo Radio Vigan sa Ilocos Sur, ang Bombo Radio La Union sa may probinsya po ng La Union, at ang Bombo Radio Naga dyan sa may Bicol Region. Narito po ang Horacio Emperata for Deliverance from Calamities.
15: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

0: box na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
3: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
4: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
3: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
4: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Autocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
3: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
2: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
3: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
2: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
0: Malaki ang swerte dahil naglalakihang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Grand na sa Sabado, September 5.
0: Grand prize, 1 million pesos in cash.
4: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
4: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa Swerte sa Palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
4: Huwag kalimutan, grand na sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
4: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Basta radio sa FM?
11: Ayos na! Star

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, corner Edison Street, Makati City.
4: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
3: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
5: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamye Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
3: Pasay City Public Market, corner Taft Avenue, Pasay City.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radio sa FM.
1: Alos na.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy. Morning na. Gising na. Samahan na ang Star FM.

0: Starvation, nerdin ang ating top of the hour news sa oras na ito. Mananatili pa rin sa kanyang pwesto si Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torres III. Sinabi ni MMDA Chairperson Romando Artes na gumugulong na ang investigasyon laban kay Torres dahil sa pagdaan ng kanyang sasakyan sa EDSA Busway. Dagdag pa ni Artes na inamin sa kanya ni Torres na pag-aari niya ang nasabing sasakyan. Hindi man din matiyak ni Artes kung nasa loob ng kanyang sasakyan itong si Torres. Paglilinaw ni Artes na hindi maapektuhan ang trabaho ni Torres sa MMDA. Una nang sinabi ng Land Transportation Office na ang MMDA patrol na sasakyan na sangkot sa insidente ay sinurender ni Torres matapos na mabigyan ng show cause order dahil sa pagdaan ng EDSA Busway.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, patay ang tatlong bata sa naganap na sunog sa Barangay Addition Hills sa lungsod ng Mandaluyong. Nakita ng Bureau of Fire Protection na magkatabi ang bangkay ng biktima na nasa edad 2 at 4 sa nasunog na bahay. Habang isang bata naman ay naitakbo pa sa pagamutan, subalit na nito'y nakayanan ang sugat na nakalaunan ay nasawi na rin. Nangyari ang sunog nitong gabi ng Webes kung saan patuloy na inaalam ng Bureau of Fire Protection ang dahilan ng nasabing sunog.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela na mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
6: Star FM across the nation.
7: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
8: Dito sa Rodriguez Rizal, walang patayan ang radyo namin sa 102.7 Star FM. The best ang mga music at tugtugan. Solid din ang mga Star DJs. Kaya number 1 ang 102.7 Star FM.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM.
11: Star FM.
12: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
14: 102.7.
15: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa buka puluhan ng Pilipinas, 8 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:08 in the morning.
6: Star FM across the nation.
16: Antonio Lambada.
17: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay
18: sa Morning Stars Week!
19: Morning Stars Week!
18: On

0: Radio. Lambada. Don't mind the gundung na. Samo on Metro Manila.
1: Star 2.7 Star FM. It's all for you. Aras sa Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 11:07 minuto na. Pakalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:19 in the morning.
2: Good morning!
1: Magandang Star Morning na Star Nation. Sa mga Star Nation natin na buhay na buhay, nagising sa mga oras ito. Good morning!
2: Good morning!
1: At syempre kayo diwa sa mga Star Nation natin nakikinig sa atin sa Via Bombo Radio Mobile App. At yun din sa mga Star Nation natin sa live streaming natin sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa mga OFW natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang magandang araw sa inyong lahat. At sa kasama nyo na yung likod, Chain on your radio on a very beautiful day ngayong araw na Friday. Marami nagsasabi, thank God it's Friday! Ngayong araw, September 4, 2026, ikaapat na araw ng Setyembre at ikaapat na araw ng Bermans. Ano naman sa mga Star Nation natin, kasama nyo na yung lingkod hanggang alas 7 na umaga sa programang Morning Star Stream. Ang inyong happy man every day, yung kapartner sa tawanan ng DJ na Heart of sa Hagwalpa at Yabipa. Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game. Ewan na po balong bigay po sa inyo ng Japang Supermasyon na Riot sa Kulitan at Face sa Lambadahan. Ito pa rin po yan sa inyong impila na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
1: Good morning!
4: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
4: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
5: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
7: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
8: Cosay Mini Grocery, number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
9: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
10: Kabayan's Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
11: Noli's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
12: Star FM.
13: Basta radyo sa FM.
14: Ayos na.
15: Star.

0: FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
0: Napapanahon at makabuluhang usapan. Ngayong umaga, susuriin at hihimayin ni Antonio Lambada.
2: 102.7 Star FM, it's all for you. Like, watch, share, burn.
0: Mega Manila's best music station.
2: Ako, Star Nation, alam ba rin nyo ba na lumabas sa dalawang dekadang pag-aaral sa Amerika na bumaba ng mahigit 20% ang dami ng mga paru-paro mula noong 2000 hanggang 2020. Dulot yan ng pollution, pesticide at mabilis na pagbabago ng klima o climate change. E ang tanong, Star Nation, nagkakaroon na ba ng insect apocalypse o pagkaubos ng mga insekto sa buong mundo? Eto nga, Star Nation, na ayon niya ho sa paliwanag ni Christine Jewel Yabut, isang entomologist sa UP Diliman Institute of Biology, may mga research na ginagawa na pang long term. At meron nga silang in-establish na sampling location kung saan minomonitor yung continuously yung diversity ng insects. At doon nila nalalaman kung merong pagbabago yung abundance. Pero normally daw, Star Nation, ang kanilang mga studies ay sa temperate region. At pagdating sa tropical, yung mga studies ng insect decline na merong long-term na datos ay wala pa as of this moment. At ito nga, Star Nation, ha, hindi lahat ng mga insekto ang nagtataglay ng mga pakpak para makapagpalipat-lipat. Eh kung saan ang iba ay gumagapang sa mga sanga at dahon para umanap ng pagkain gamit ang kanilang malalakas at matitibay na pa, gaya ng beetle o salagubang. Eh tulad nga ho ng mga paru-paro, Star Nation, nagkaroon din ng pagbaba ng 83% sa populasyon ng mga beetle sa loob ng mahigit 4 na dekada. Batayan sa pag-aaral ng biological conservation. Kung saan nga, Star Nation, dyan po sa Benguet na tinawag na salad bowl ng Pilipinas, kung saan nagmumula nga ho ang higit 80% ng gulay sa bansa at may malamig na klima at malawak na taniman ng gulay. Eh dito rin nga daw matyagang kumakalap ng pagkain ng mga field worker bees, kung tawagin, na kung saan sa kanilang grupo sila ang unang lumalabas sa bahay. Eh sa kabila nga ho na malayo ang liliparin, kaya nilang mahanap ang daan pabalik, ngunit kailangan muna nilang dumaan sa tinatawag na guard bees. Ito yung no food, no entry, kasi ang panuntunan ng kanilang tahanan. Oh, taray no, may mga gwardiya rin pala ng mga bee, mga bubuyog. Ito nga, Sir Nation, sa kabila nga ho, sa loob ng maliit na kahon, may mga nakatalagang trabaho ang bawat bubuyog. Meron tinatawag na cleaner bees o yung nililinis ang reyna, pati ang butas na pinaglalagyan ng larva, eh kailangan din malinis. O kailangan nilang galingan para ma-promote sila at maging nursing bee na nagpapakain ng mga baby pubuyog. Eh mula nga doon sa pagiging nursing bee, maaari daw silang maging builders na magtatayo ng mga bagong colony na kung saan ay paliwanag ito ni Doc Ferd Sresho. Na pagkatapos yan ito, handa na silang maging matatapang na guard bees. Samantala, Sir Nation, ipinaliwanag naman ng United Baguio Beekeepers Association. At ito nga, Star Nation, ay napagsubok ang buhay ng mga bubuyog dahil sa dalang panganib sa paghahanap nila ng pagkain. Isa nga daw, isang matinding lason daw ang kemikal mula sa pesticide para sa mga bubuyog at maaaring makasira sa kanilang buong colony. Eh noong 2023, Star Nation, ng 70 to 80% ng mga bubuyog ang namamatay sa isang bee farm. Sinabi naman ng United Baguio Beekeepers Association, posibleng lumala pa ito kung ito'y patuloy ang paggamit ng matatapang na kemikal sa mga pananim. Samantala, Star Nation, sinabi naman ng IUCN Red List, halos 40% naman ng mga bubuyog ang kasalukuyan nanganganib na maubos. Kung kaya, may pandaigdigang layunin na pababain ang paggamit ng nakalalasong pesticide bago sumapit ang taong 2028 ayon mismo yan sa United Nations. Eh kung saan sa ilang parte nga ho ng Benguet, nakikita ang magandang solusyon ang tinatawag na organic farming. Ito nga ay malaki ang papel na ginagampanan ng mga insekto sa kalikasan dahil sila ang tumutulong para magkaroon ng bunga ang mga puno at halaman sa pamagitan ng pollination. Eh sila rin, Star Nation, ang responsable sa pagpapataba ng lupa kapag kinakain nila ang mga nabubulok na bagay. Eh ilang sekto naman ang tumutulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagkain ng mga pesteng nakasisira sa pananim. Ilan nga ho sa para maprotektahan ang mga insekto ay ang pagpili ng likas na paraan sa pagsasaka, gayon din ang pag-iwas sa labis na paggamit ng pesticide at pagpapanatili ng mga halaman at tirahan kung sila ay makapapamuhay. Ay, sa mga Star Nation natin, ha? Eh, ganyan ka-importante ang mga insekto sa ating kalikasan. Ayan, Star Nation natin na Barong Usapan sa Umaga. Ngayon pong umaga ng Biyernes. Oras sa bukang puluhan ng Pilipinas, 43 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:43 in the morning.
3: Good morning!
2: Balik ito ka tayo, dumari po sa inyo yung pinanagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Like mo! Share mo!
5: 102.7

0: 102.7
1: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
2: Edi lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
15: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
16: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
17: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
16: Masigla ka sa ko. Basta
17: may nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
18: Ako po si Ana Lim mula sa General Frias, Cavite. Ang winner ng major prize na 5,000 pesos Swerte sa Palengke 2026 noong August 22, 2026 para sa week number 7. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito sa grocery at pambayad sa dagdag sa bill. More power and God bless po sa lahat ng sponsor, lalong lalo na sa Gardenia Loaf Bread. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada. Antonio, Antonio Lambada. Kay Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman. Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

Star Nation! Alam para nyo ba na parang assistant ang AI, ha? Oh, yung artificial intelligence. Pero hindi po siya magisa. Mas maganda

0: Tapos, ikaw ang magpapaliwanag kung bakit ka nag-okay. Di ba? Oo. Kung gusto mo ng mas magandang sagot, matutong magbigay ng mas magandang tanong. Dahil sa AI Star Nation or Artificial Intelligence, mas malinaw ang prompt, mas malinaw ang direksyon. Okay, try mo na.
1: Star Trivia Number 2. Number 2. Move it, move it, move it.
0: Alam ba rin diba, Star Nation? Kung magiging titingnan na yung cumulus cloud, parang magaan at fluffy siya, no? Oo, oh, pero ang isang typical na cumulus cloud, Star Nation, ay maaari palang tumimbang ng around 1.1 million pounds o halos 500,000 kilos. De, joke lang. Huwag natin tangkain na bilangin ha, sa timbangan. Ha, mabigat siya. De, para yung bigat, na umigit kumulang 100 fully grown elephants. Grabe no, napaka-bigat. Kaya tayo, Star Nation, ay isang tingin lang sa ulap. Akala natin cotton candy. Diba? Cotton candy sa ganda, diba? Si ulap pala, eh pang heavyweight champion ng langit. Pero paano nga ba, Star Nation, nakakalutang ang ganitong kapigat na clouds? Ang sekreto dyan, Star Nation, ay dahil sa sobrang lawak ng ulap at ang tubig dito ay nakakalat sa napakaraming maliliit na droplets at ice crystals. Kaya nananatili itong, kumbaga, suspended sa atmosphere. Parang 100 elepante lang yan na nakasabit sa hangin, walang flight ticket, pero lumilipad. Yes, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Ngayon pong araw ng Friday, dagdag kalaman niya dito pa rin po sa inyong impilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Star Trivia! Para sa iyong Star Kaalaman.
3: 102.7
4: 102.7 Star FM.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano.
7: Travel.
8: O kaya bagong negosyo.
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
5: Sangla.
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
5: Basta loan.
15: Sa Cebuana,
9: goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
16: Bigla ang gastos.
17: Bagong plano.
18: Travel.
19: O kaya bagong negosyo.
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
5: Sangla.
10: Personal loan.
12: Jewelry.
11: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
5: Basta loan.
15: Sa Cebuana,
9: goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
20: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
21: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
22: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
23: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
24: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, este, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
25: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
26: Mmm! Holiday!
25: Almusalin ng nam!
26: Good morning!
25: Pagtanghalian,
26: uy, may birthday ba?
25: Tanghalian linam nam! At sa gabi,
26: wow! Manoche buena!
25: Hapunan linam nam! Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
26: At holiday beef loaf!
25: Malinam-nam
26: holiday!
25: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
26: Kapit bahay!
25: Hi, Mare! Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninam-nam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
26: Kapit ka dyan!
25: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linam-nam?
26: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
27: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
25: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
25: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke!

0: palengke ng Bomboradyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
2: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
3: Edi lahat ang laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
5: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
6: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
5: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall. 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
6: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
5: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
0: Malaki ang swerte dahil naglalakihang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
7: Grand Runa sa Sabado, September 5.
0: Grand Prize, 1 million pesos in cash.
7: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
7: Kaya habol pa kayo ng maraming marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
7: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
7: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
4: Masigla ka sa ko. Basta.
5: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: 104.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
0: Para sa Star Nation, subukan Blue One Pilipinas. 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga. 6:55 in the morning!
2: Good morning!
0: At Star Nation, nagandito na lang po ang programa Morning Star Streaming. At muli tayo magkardiga mamayang alas 8 hanggang alas 11 na umaga sa ating programang It's All For You in the Morning. Makikisabay muna ako sa inyong magumagahan. Para may energy tayo mamaya ulit, okay? Pero bago yan, Sunday, siya para kompleto si Ricardo sa ating magahan. Susunod na po pagpatak na alas 7 na umaga, mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iyanin po sa atin yan ng Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo! Share mo!
0: Huwag kalimutan na i-like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At para din na nakatutok, dito pa rin sa inyo ipila nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
0: Star FM. And here's Last Ketchup. The Ketchup Song. Aserje. Star DJ Antonio Navarro is my name. And music is my game. Here's

0: Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, kaapat sa buwan na Setyembre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, we have 112 days before Christmas Day.
2: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, abangan mamayang Commission on Audit, naghahanda na ng reforma sa pag-audit ng intelligence at confidential funds. Ang komisyon magbibigay daw ng desisyon sa disallowance notice sa Office of the Vice President sa loob ng isang buwan.
3: Ilang mga senador nais naman na ibaba ang threshold ng boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang prosecution, hindi rin isinasantabi ang posibleng pag-question sa 16-vote threshold.
2: Si dating Department of Public Works and Highway Secretary Bunuan maaaring makalaya na raw ngayong araw matapos siyang tanggalin bilang kapwa-akusado ni Senator Jinggoy Estrada sa plunder case.
3: Alternative learning mode, muling ipinatupad sa National Capital Region at 15 probinsya ng Luzon dahil sa panibagong serye ng mga mabibigat na pag-ulan.
2: Abangan din sa ating provincial report mamaya, passenger boat lumubog habang nakadaong sa probinsya ng Cagayan. 140 mga pasahero stranded.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, ang United States, itinangging mayroong mga sibilyan na nasawi sa pag-atake nila sa Iran. Halos 1,000 naman ang mga mag-aaral at guro sa Indonesia na biktima ng food poison.
2: At sa ating sports news, maganda hong balita sa larangan ng tennis. Si Alex Ayala pasok na po sa 3rd round ng US Open. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Naghahanda na ang Commission on Audit ng pagbabago doon sa Joint Circular Number 2015-01 na nagtatakda ng mga panuntunan sa paggamit at pag-audit ng intelligence at confidential funds. Sinabi ni Commissioner Douglas Michael Malilin sa Senate Budget Hearing na nakita ng komisyon ang ilang gaps sa guidelines, kabilang ang paggamit ng alias sa acknowledgement receipts at mga dokumentong kailangan para mapatunayan ang tagumpay ng intelligence operations. Ginawa ito ng komisyon habang nasa kasagsagan ang pagtalakay ng Senate Impeachment Court sa muno'y maanumalyang paggamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential at intelligence funds.
4: We identified certain areas that need further looking into. We will be sitting down with these agencies with regards what supporting documents or what has been termed as the documents evidencing payment. As far as their contents, the specific data that should be contained therein, how we should be able to identify, assuming aliases or code names are allowed, there may be a certain item or a certain requirement where we have a single person who has knowledge of the actual identities of these persons as done in foreign jurisdictions. Then the lack of evidence of success and the causal links, which is a very critical feature on the matter of rewards. Rewards being a part of the enumeration of what confidential funds and intelligent funds can be spent for. Then the more critical is, which is a point of concern, is how to protect the identity of the informants and as well as from whom we purchase information from. However, there should be a balance between protecting the identity but also a point of where COA, based on certain clearances, can actually take a look at the identity of the person without compromising national security and the confidentiality of the activity. There is also a need to take a look at storage of the documents. COA and the other agencies are also taking a look at the process of issuing the credit notices and how the notice of disallowances should actually be dealt with.
2: Paliwanag po yan ni Commissioner Douglas Malilin ng Commission on Audit sa deliberasyon para sa kanilang pondo sa 2027. Kaugnay rin ito ng mga isyong paulit-ulit na lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ukol yan sa paggamit ng liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Sa naturang pagdinig, iginit din ng Commission on Audit na hindi sapat ang acknowledgement receipt para sa cash rewards at kailangan ng ebidensyang magpapatunay ng naging tagumpay o matagumpay ang intelligence activity.
3: Kaugnay pa niyan, maglalabas ng Commission on Audit ng desisyon sa motion for reconsideration ng Office of the Vice President kaugnay ng notice of disallowance sa confidential funds sa loob umano ng isang buwan. Ang Commission on Audit Chairman Gamaliel Cordoba, maari pang iakyat ng Office of the Vice President sa Supreme Court ang usapin sakaling hindi pabor sa tanggapan ng maging desisyon ng Commission on Audit. Ang natulang disallowance ay kaugnay ng confidential funds na kabilang sa 612.5 billion pesos na ginagamit na ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang 500 million pesos para sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos na inilaan sa Department of Education noong kalihim pa ito si Duterte.
5: That ongoing po ang aming impeachment trial. Yes. Ang sinasabi po, ongoing din po ang inyong mga review doon po sa mga motion for reconsiderations ng Office of the Vice President, and ganoon din po yung when she was with the Education Department. Ano na ho status nito? We want to find out kasi her people, mga former officials, they're pointing to you na they're just waiting. Sinagot naman daw nila po yung mga AOMs ninyo, discrepancy, so they're waiting. Ano po ang status na nito? And if kailan po natin malalaman your ruling or your decision na acceptable yung mga evidence that they filed or reasons that they submitted to your office to qualify or justify yung kanila pong expenses, lalo na po sa confidential fund ng agency, Chairman.
6: Thank you, Your Honors. Yung pong tungkol po dun sa confidential funds po ng Office of the Vice President, galing po dun sa Fraud Audit Office, nagkaroon na po ng ND doon, inakyat na po nila. They had 6 months to bring it up po to the commission. So inakyat na po sa amin ng Office of the Vice President, and we actually decided on it already, Your Honors. We denied po the appeal of the OVP doon po sa NDIS, sa Office of the Vice President. But they filed a motion for reconsideration. Yun po ang pending po sa amin ngayon. The first appeal po was denied, so they filed a motion for reconsideration.
5: Motion for reconsideration.
6: Yes.
5: After this, sir, kung sakasakali, kung whatever happens, like, is still unacceptable lang. I mean, we're not so sure, whatever your decision, baka may mga additional evidence po sila, documents to present, sabihin na natin na ganun pa rin po. What's going to happen na?
6: Then they can go to the Supreme Court po, Your Honor, on Rule 64 of the Rules of Court po.
5: Okay, so
6: po sila umakit sa
5: the last recourse nila will be the Supreme Court.
6: Yes, Your Honor.
3: Bahagi yan ang pagtatanong ni Senator Irwin Tulfo at naging kasagutan ni Commission on Audit Chairman Gamaliel Cordoba. Samantala, sinabi ni Cordoba na hindi pa umaapila ang Department of Education sa sarili nitong Notice of Disallowance para sa confidential funds. May hanggang Oktubre 5 ngayong taon ang kagawaran para maghain ng kanilang apila. Nauna nang iginiit ng defense team na hindi pa pinala itong Notice of Disallowance dahil may mga remedyo pang maaaring gamitin ang Office of the Vice President sa ilalim niyang Commission on Audit Rules.
2: Sa usapin pa rin po ng impeachment, hindi sila sandabi ng House Prosecution Panel ang posibilidad na questionin sa Supreme Court ang 16-vote threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Prosecution Advisor Robert Ace Barbers, maaari itong iakyat sa Supreme Court kung dumating sa puntong magdudulot ng injury o pinsala sa kaso ng prosecution ang 2/3 voting requirement. Sa ngayon, nanatiling 16 na boto ang kailangan para sa conviction batay sa Article 11 ng Constitution at sa ruling ng Impeachment Court. Kasunod ito ng patuloy na pagliban ng ilang Senator Judge, kabilang sina Senator Ronald De La Rosa, Jingo Estrada, Rodante Marcoleta at Loren Ligarda, na nagbukas ng usapin kung dapat bang i-adjust ang threshold batay sa bilang ng mga aktwal na nakikilahok sa trial. Gayunpaman, sinabi ni Barbers na hindi pa maaring humingi ng advisory ruling sa Supreme Court dahil wala pang aktwal na kontrobersiya o injury na nangangailangan ng judicial resolution. Iginit din niya sa ngayon, nagpapatuloy ang prosecution sa paghahanda ng kaso sa ilalim ng kasalukuyang 16-vote requirement gaya ng itinatakda ng presiding officer noong unang araw ng impeachment trial.
3: Kagunay pa rin sa usapin ng bilang ng boto, kuha tayo ng report, tinutukan ng ating news team. Ilang mga senador naman inais umano ibaba itong threshold ng boto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-ulat ni Bombo Angelo Agnan.
7: Bombo Genesis, Bombo Jai, ibinunyag ni Senate Minority Leader, Majority Leader Juan Miguel Mix Subiri na may mga senador umano ang nais na balikan ang naging ruling ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero hinggil sa threshold ng boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Subiri, may usap-usapan umano sa kanilang caucus kung saan nais ng ilan sa kanyang mga kapwa senador na ibaba ang 16 na threshold ng boto para makonvict ang isang impeachable officer. Pagbabahagi pa niya, katwiran umano ng mga kapwa senador na hindi pa sila complete, na kumpleto pa sila noong 24 na senador. Di tulad ngayon na kasalukuyang nakakulong sina Senators Chinggoy Estrada at Rodante Marcoleta habang hindi pa rin natutukoy ang kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagdag pa niya, ang magiging usapin umano rito sa oras na pagdesisyon ito ng presiding officer, dapat aniya may sapat pa rin silang bilang ng mga senador para rito. Kung na yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Juan Miguel Mix Subiri.
8: It's just the talk by the colleagues during caucus. There were some colleagues that would like to revisit the threshold because at that time, wala pa yung nawawalang mga senador. Ngayon kasi may mga nasa kulungan at being sa at large. So, Pugante at large. So I think that's the issue now. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate.
7: Kasunod niyan, sinabi naman ni Subiri na kung sakali man na magkaroon ng hakbang ang Senado na baguhin ang threshold, tiyak na may aakyat ng isyung ito sa Korte Suprema. Nalinaw naman ng senador na sa kasalukuyan ay wala pang hakbang ang mga kapwa senador ukol rito at patuloy pa rin aniya nila itong pinagdidebatihan. Binigyan diin naman ni Subiri na dapat ay bukas sa publiko ang pagtalakay o pagdedebate sa usapin ng threshold at mas mabuti rin umano na si Presiding Officer Escudero na ang nararapat na tanungin kung dapat ba itong talakayin sa impeachment court. Muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ng Senator Juan Miguel Mix Subiri.
8: I'm sure if the threshold is changed one way or the other, somebody will take it up to the Supreme Court, for sure. But the best person, again, to answer that is our presiding officer, if it will be tackled on the impeachment floor. Yeah, the best person. But definitely, as the sun will rise, someone will take it up to the Supreme Court and question the decision. But that's if we decide to move the threshold. But that's a debate now with members of the Senate at the moment.
7: Samantala, Bombo Genesis, ibinahagi rin ni Subiri na napagkasunduan umano nilang mga senador na tapusin na ang impeachment trial bago pa man sumapit ang Pasko. Aniya, sentimento ng mga kapwa senador na bago matapos ang taon, conviction man o acquittal, ay dapat na matapos na ito. Nagdag pa niya, daano man ito para magkaroon ng sapat na oras ang bansa na makabalik sa pagtatalakay sa mga panukalang batas, pagpapangat ng ekonomiya, pagpapababa ng inflation at iba pang importanteng usapin na kinakaharap ng bansa.
9: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 15 minuto makalipas, mga kabombo, ang alas 7 ho ng umaga. Inatasan na ng Sandigan Bayan ang pagpapalaya kay dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Kasunod ito sa tuluyang pong pagbasura sa mga kaso laban sa dating galihin. Sa nasabing kautosan na pirmado ng Sandigan Bayan 5th Division, inatasan ng Philippine National Police General Hospital na palayain na ang dating galihin. Una rin pinagutos ng Officer ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na tanggalin si Bunuan bilang co-accused ni Senator Jinggoy Estrada at ilang opisyal dahil sa anomalya sa flood control projects. Plano kasi ng Ombudsman na gawing state witness sa flood control scandal ang dating galihim. Mula pa noong Hunyo kasi ay nasa kustodiya na ng Philippine National Police General Hospital si Bunuan matapos na ilabas ang kanyang warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan. Umuling ito ng hospital arrest dahil sa karamdaman kabilang na ang chronic kidney disease at prostate cancer. Sinabi naman ng Philippine National Police sa pamamagitan ng Public Information Office Chief na si Colonel Allen Ray Co. na sa umaga ho ngayong araw ay posibleng makalaya ng dating kalihim dahil kailangan nilang usisahing mabuti ang ilang dokumento bago ito makalabas sa kanilang kustodiya.
3: Sa iba pang usapin, umapila naman si Senate Majority Leader Mig Zubiri sa publiko na unawain ang patuloy na pagliban ni Senator Loren Ligarda na kasalukuyang nagpapagamot sa ibang bansa dahil sa isang malubhang sakit sa baga. Ayon kay Zubiri, sumasailalim pa si Ligarda sa mga medical test at nais nitong makauwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon matapos ang mga pagsusuri. Naka-medical leave si Senator Loren Ligarda mula Agosto 3. Itinanggi naman niya na may kaugnayan ang kanyang pagliban sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman kaugnay ng mga reklamong kinasasangkutan niya at ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste.
8: Si Senator Loren talaga has a serious... It's a lung illness. Oh, I'm not sure if I'm supposed to say this, but it's a lung illness. So she's seeking medical attention for this heavy medication. So sana naman pag-unawaan din ng ating mga kababayan. It's a serious lung illness. She wants to come home. She wants to come home as soon as possible. Tatapusin lang niya yung test. But she wants to come home as soon as possible. Pero serious yung condition niya. Tayo mga Pinoy, bigyan naman natin ng konting consideration.
3: Bahagyan na payag ni Senator Juan Miguel Zubiri dahil nakikipag-communicate umano si Senator Loren Ligarda sa kanya. Itong pagliban na senadora ay naging usapin din dahil kasabay ito ng preliminary investigation ng Ombudsman kaugnay ng mga aligasyon sa solar projects na kinasasangkutan niya at ng kanyang anak na kapwa nila itinanggin ang mga aligasyon. Samantala, nananatiling isa si Ligarda sa mga senator judge na hindi regular na nakakadalo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Sa ibang mga balita ho tayo, plano ng Philippine National Oil Company na simulaan sa susunod na taon ang pag-imbak ng malaking bulto ng petrolyo bilang Government Petroleum Reserve. Sa pagtalakay ng House Appropriations Committee sa pondo ng Department of Energy, sinabi ni President at Chief Executive Officer Chico Yalvarez na itatayo na ang government-owned strategic petroleum reserve sa probinsya ng Bataan sa susunod na taon. Ang naturang pasilidad ay magiging tank farm na pag-aari mismo ng naturang kumpanya at ng Philippine government. Batay sa inisyal na plano, magkakaroon ito ng kapasidad na 1,000,000 bariles ng petrolyo. Kinalaunan, planong palakihin pa ang kapasidad hanggang sa 15 million na bariles o masigit pa. Bagaman government reserve ito, bukas din ang Department of Energy na makapag-kolaborasyon sa mga pribadong kumpanya nang hindi nasasakripisyo ang reserbang petrolyo ng gobyerno ng Pilipinas.
10: Simulan yung tank farm natin sa property ng PNOC sa Bataan. So initially, ang phase 1 next year, we will establish a tank farm na worth 1 million barrels. But eventually, ang may next phase ito, aabot na ng 15 million barrels para sa tank farm natin. Yung first phase po natin will be owned by PNOC talaga. Yung first 1 million barrels. And then, yung next phase nito, ito yung open naman tayo sa partnership with other private companies or kung sino man gusto makipag-joint venture sa atin.
2: Paliwanag ho yan ni Philippine National Oil Company President Chicoy Alvarez.
3: Baba tayo ng ibang balita, tinutukan ng ating mga kasamahan ng Department of Justice. Iginiit na maigi o manong binusisi ang 2027 budget proposal sa confidential funds. Yan ang ilang pang balita tinutukan ni Bombo Grant Hilario.
11: Binigyan din ng Department of Justice na dumaan sa masusing deliberasyon ang kanilang ipresentang budget proposal para sa taong 2027. Sa pagtatanong ng Bumuradyo kay Justice Undersecretary Ian Normandato, kanyang iginit na sumailalim sa pag-aaral ang iminumungkahing pondo ng kaguran, partikular sa panukalang budget para sa confidential funds ng ahensya. Kapansin-pansin na ito higit na mas mababa kumpara ngayong taon at makaraang 2025. Kung saan 364 million pesos na lamang para sa susunod na taon, mas mababa sa 700 million pesos ng 2026 at 1.5 billion pesos naman noong 2025. Bagamat tumanggi na magpaliwanag ang opisyal, pagtitiyak niya ay nakaayon naman ang mga programa sa panukalang budget ng ahensya.
12: Sir, I'm Grant Hilario from Bumuradyo, Philippines. Sir, about the budget, sir, based on information and based on the hearing, the 2027 budget proposal specifically for confidential funds is amounting to 364 million pesos, sir, which is mas mababa nung kumpara nung 2026. Does that mean na hindi naman na isinasantabi ng DOJ yung mga confidential activities ng kaguran?
13: The budget is a well-considered budget. In fact, the deliberations and preparations have started as early as March, I think, and it goes through a process, and we only present it when called by the House or the Senate. So whatever programs are in the, or line items there are in the budget, they are aligned with the programs and the plans of the department for that particular year.
11: Subalit sa kabila nito, ang kabuang budget proposal ng Kagurana para sa taong 2027 ay tumaas kung ikukumpara sa inilaang budget ngayong 2026. Nadagdagan ito ng halos 1 bilyon piso, 46.44 bilyon peso sa 2027, habang 45.5 bilyon pesos naman ang budget sa taong kasalukuyan.
13: For 2027 is 46.44 billion pesos. The budget last year was 45.5 billion pesos. So the slight increase in the budget is attributed mainly to an increase in the compensation and benefits of personnel.
11: Kaugnay sa usaping pondo ng bayan, naniniwala naman ang isang mambabatas na dapat nang maipasa ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENAAC. Hinikayat ni Marikina City First District Representative Marcy Teodoro ang mga kasamahan sa Kongreso na maisama bilang prioridad ang naturang panukalang batas. Ito anya kasi makatutulong upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa mga proyekto ng pamahalaan, kasabay at pagharap din ng mga paglubog sa bahanga naranasan sa Kalakhang, Maynila. Sa pamamagitan nito, positibo siyang mas mahigpitan ang pagbabantay sa kung papaano ginasta ang pambansang budget. Bukod sa Kamara, maging ang Senado ay may kaparehong bersyon kung saan ang may akda at pangunahing sponsor ay si Senador Bam Aquino. Sa panukalang batas, inaatasan ang lahat ng ahensya na mag-upload sa isang digital platform ng mga dokumentong may kaugnayan sa budget. Layon dito na maging accessible sa publiko ang records at magkaroon ng pagkakataon na masubaybayan ang paggastos ng pamahalaan sa pondo ng bayan.
14: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Mula dyan sa may Department of Justice, dako ho tayo sa may Supreme Court, mga kabombo. I-administer na po ng Supreme Court ito hong bar exam sa araw ho ng Linggo. Ilang araw na lamang ho yan, dalawang araw na lamang ho yan. At maki-update ho tayo sa pamagitan po ng Presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Kasama ho natin live via Zoom si Attorney Alan Panulong. Magandang araw, magandang umaga ho sa inyo. And welcome sa Bombo Radio Philippines, Attorney Panulong, sir, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Welcome sa Bombo Network News, Attorney.
15: Magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay.
2: Thank you so much for joining us. Tayo po yung napapanood din sa ating 32 stations nationwide, Attorney. Ang Integrated Bar of the Philippines na inyo pong pinamumunuan ay bahagi po ng Bar Examination Committee, Attorney. Ano? So as of now, kamusta po yung preparations natin para po sa 2026 bar? Dalawang araw bago po yung unang araw po ng examination, sir.
15: Yes, actually, busy po yung pamahalaan ng Supreme Court, no? Especially yung ating bar chair, si Attorney Samuel, Associate Justice Samuel Garland, no? Ang ating bar chair ngayong 2026. So, there are 15 testing centers across the country. Mm-hmm. So, meron po sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ang ating command center, no? Ng 2026 bar examinations according sa Supreme Court website is San Beda, Alabam po.
2: Ang Integrated Bar of the Philippines ay nagsisilbi bilang oversight partner ng Supreme Court para i-monitor yung conduct ng examination and to protect yung exam against leaks or cheating or any unethical practices. So far, wala kayong nakikitang anumang threat that could compromise yung examination sa buong Pilipinas, Attorney?
15: Oh, wala naman po. Actually, ang mga member ng Integrated Bar of the Philippines, no, ang Supreme Court ko, nanawagan po sila ng mga volunteers, no, para maging magsilbing mga monitors or watchers or proctors during the examination. Examination for the 3 days examination period. So far, maganda po yung pag-aanda ng Supreme Court. Wala pong mga balibalitang kuan, any form of cheating. Alam mo, ang abugasyo ay talagang napakahigpit yung pagsusulit na yan. At ang isang tao na nagbabalak maging abogado, eh, of course, no? Mahirap kung maging abogado yung isang tao dahil sa pangongopya or pandaraya.
16: Ang challenge ko kasi ngayon, attorney, is that unlike dati na Manila-based yung exam, ngayon 13, ano? Nababanggitin nyo kanina, 13 na yung testing center ho natin, ano?
15: 15. Oh, 15. Alam mo, so ang panahon namin na kasamang, ano, ang testing center lang po ay dito sa Metro Manila. So napakahirap dahil gagastos ka ng malaking halaga para lang makapunta sa Manila. So nandyan yung airfare, nandyan yung boarding house, nandyan yung everyday na pagkain at saka yung sa review center. So napakahirap. Para sa isang probinsyano na tulad ko, eh talagang napakahirap. So sa ngayon, dahil sa regionalization ng bar examinations, eh nabigyan ng oportunidad yung ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Mindanao, no? Mindanao, sa Visayas, at sa mga parte ng Luzon na kung saan eh ang ating mga examinees ay kulang ang kanilang budget para mag-take ng examination. So ito po ay napakahalaga at talagang it's a very good innovation made by the Supreme Court, no? So it gives every bar examinees, no, every graduate of Juris Doctor or Bachelor of Laws an opportunity to take the bar examinations.
16: Bumujay, in your follow-up, Attorney Panulo.
3: Attorney, every exam nagpo-provide ang mga local IBP chapter ng support desks, food stations, and emergency assistance hubs sa mga local testing centers to aid examinees during the actual examination days. So far, sapat naman po ba yung mga support desks ninyo? Kasi dumami na po yung testing center nationwide.
15: Actually, ma'am, yung bar examinations, no, kung mapapansin nyo, yung mga schools natin, no, is very aggressive on this, no. So doon pa lang sa level ng mga schools natin, tapos may mga organizations din, no. Ang IBP naman, we encourage our chapters to put up yung mga desks or to put up support doon sa ating mga testing centers. But mostly po ang talagang may malaking roles na ginagampanan tuwing pagsusulit ay yung mga law schools na doon sa 15 na doon sa iba't ibang panig ng bansa. So kung makikita niyo, ma'am, kung halimbawa tulad ng mga testing centers na na-feature ko minsan, kung mapapansin niyo, sobrang dami ng tao dahil minsan ang isang testing center eh meron siyang for instance mga around 7 or 10 law schools na doon nag-umaten yung kanilang mga estudyante. So makikita mo, sobrang dami din ng mga bar operators. We call it bar operators. Ito po yung mga estudyante na kung saan ay nag-aaral pa lang ng law and in support doon sa mga magte-take ng bar examinations nila, meron po silang tinatawag na bar operations. So ano yung pinoprovide nila? Pinoprovide nila yung mga needs, yung mga emergency needs ng mga examinees natin. At ngayon po, ma'am, is napaka-strict eh, kasi pag nakapasok ka po ng testing center, eh makakalabas ka lang po pagkatapos ng examinations. Hindi po pwede na lumabas eh. So, ganun kahigpit. So, yung mga tao, nag-aantay na lang sa labas para pagkatapos ng exam, eh syempre magbigay ng moral support.
3: That's good to know, attorney, kasi part ng physiological needs talaga ng ating mga takers yan at need nila. Before tayo dumako, no, sa ibang usapin, attorney, baka nais po natin magbigay, no, ng paalala sa ating mga bar examinees kasi for sure sa ating mga viewers ngayon may mga relatives, families, and even the takers per se na nakatutok po dito.
15: Yeah, para sa ating mga magte-take ng bar exams, kapit lang po, sabi nga nila, no? And sa oras na ito, syempre, napapalapit na yung examination. So, malamang, marami na ang nagpapanik or marami na ang medyo ninenervyos, no? Ang payo ko lang po is, mag-relax lang po tayo, kumakalma lang po tayo at manalangin po tayo ng time-team, no? So lahat-lahat naman po ng pinag-aralan natin is kusang lalabas yan kapag nasa testing center na tayo. So huwag na ho tayo mag-panic ngayon. Wala na pong panahon para tayo ay mag-panic. Yun po.
3: Thank you, 13. Now, few days ago, no, attorney, nag-announce na ang Judicial and Bar Council na tumatanggap na sila ng application and nomination for Chief Justice, and the Integrated Bar of the Philippines has an active representative seat on the council. Sa ngayon, may mga initial names na po ba na mga lumabas, attorney?
15: Yung nabasa ko lang kahapon, no, no, meron pong, for the Chief Justice, meron pong limang inimbitahan ang JBC. Pero hindi ko po nababasa sa na official na pahayagan from the JBC. Pero lumabas siya kahapon na kung saan yung limang incumbent justices accordingly were invited to apply. So sino po yun sila? Si Senior Associate Justice Marvick Lunen, si Associate Justice Ben Kagiwa, si Associate Justice Ramon Paul Hernando, Associate Justice Henry Jin Enteng, at si Associate Justice Rudil Zalameda. So tingin ko, although...
16: Attorney? Attorney, na-mute po yata tayo. Medyo nawala ko yung audio ko ninyo, attorney. Okay. Balikan po natin mamaya ang linya ni attorney Panulong, mga kabumbo. No? Habang tinatalakay itong pagtanggap ng... Judicial and Bar Council ng mga nominees, mga rekomendasyon para ho sa magiging Chief Justice ng Korte Suprema, kasi pa-retire na, ano, ang atin pong kasalukuyang Chief Justice. Abangan po mamaya, ano, kaunting update na lamang ho siguro dito ho sa pagtanggap ng Judicial and Bar Council. Kasi ang Integrated Bar of the Philippines, mga kabombo, ay meron pong tinatawag na active representative seat para ho doon sa

0: modes o alternatibong paraan po ng pagkatuto at pagtuturo sa mga pampublikong at pribadong paaralan dito sa National Capital Region at 15 iba pang probinsya. Alinsunod po ito sa inilabas na Memorandum Circular number 134 dahil sa inasaan pa rin na patuloy na malakas na pagbuhos ng ulan dulot po ng pinalakas na habagat at sa lumalalang kalidad po ng hangin dahil yan sa haze na bumula sa Malawakang forest at peatland fires sa Kalimantan sa may Indonesia. Kabilang po sa mga lugar na sakop po ng kautusan dito sa National Capital Region o dito po sa Metro Manila, dyan sa mga Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, sa probinsya po ng Benguet, sa probinsya ng Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga. Makikita po ninyo sa mga screen po ninyo para po sa mga viewers, mga nanonood po sa atin ngayon pong umaga. Kasama rin po dito ang Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Maaaring magpatupad ng lokal na cancellation o suspension ng klase ang mga local chief executive depende sa sitwasyon sa inyo pong lugar. Samantala, patuloy naman ang babalahon ng mga otoridad sa publiko tungkol sa epekto ng haze sa kalusugan at pinapayuhan po ang publiko na magsuot ng face mask at iwasan ang matagal na pananatili sa labas kung hindi naman kinakailangan.
1: Sa iba pang balita, mga kabombustra nation, humihingi naman ang Department of Foreign Affairs ng DNA sample mula sa pamilya na nawawalang Filipino doctor na si Juan Carlos Manalo upang makatulong sa paghanap at pagkilala sa mga biktima ng Malawakang flash flood sa Nepal. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, nakikipag-ugnayan ang departamento sa mga international organization at lokal na otoridad habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Kabilang sakbang ang DNA matching sa mga katawan na na-recover sa lugar. Gayunman, sinabi ng pamilya ni Manalo na wala pang nakukuhang DNA sample mula sa kanilang mga magulang. Nakikipag-ugnayan umano sila sa Philippine Embassy at Department of Foreign Affairs habang kinukontak din ang National Bureau of Investigation para sa gagawing mga proseso. Inihayag ng Nepal Police na hinihikayat ang first o inakyat na sa first degree relatives ang mga nawawala kabilang ang mga dayuhan na sumailalim sa DNA profiling sa kanilang sariling bansa at ipadala ang resulta sa Nepal para sa identification process. Itong Filipino citizen na si Manalo ay huling nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya noong Agosto 25, isang araw bago ang Malawakang pagbaha at huling namataan sa Girong Immigration Office sa Tibet, malapit sa Nepal at China border. Patuloy namang naghahanap ang mga otoridad sa Nepal sa mga nawawala matapos ang sakuna na nag-iwan ng mahigit 1,000 nasawi at libu-libong missing persons.
0: Meron na lamang ko tayong 25 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa ibang usapin ho tayo, nakapagsumite ng Department of Foreign Affairs ng 39 o 39 na diplomatic protest laban sa China ngayong taon ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. Inayag ng kalihim sa House Committee on Appropriations hearing sa panukalang 35.1 billion pesos na budget ng Foreign Affairs. Ayon sa kalihim, nabawasan ang harassment incidents gaya ho ng paggamit ng water cannon at laser laban sa mga barko ng Pilipinas, bagaman patuloy pa rin na minomonitor ang presensya ng Chinese military vessel sa West Philippine Sea. Ininaw din ng kalihim na walang binabago sa posisyon ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Seas at 2016 Arbitral Award ang provisional arrangement sa Yungin Shoal na nakatuon lamang sa information o pagpapalitan po ng impormasyon o tinatawag na information exchange.
2: If you're looking at the arrangement, well, let me just give the genesis of this. This provisional arrangement came about as a result of the June 2024, whereby one of our personnel, armed personnel, naputol po yung daliri. So as such, it was a very tense moment that it almost, I think, in the defense area, it was a very tense moment. And therefore, we were requested at that time by concerned security agencies that the Department of Foreign Affairs should try to come up with an arrangement with China. And therefore, this provisional arrangement, which is actually allowed under UNCLOS. Now, what does this entail? It doesn't. It's very, very important. And one of the important provisions is that it's with not to prejudice the positions that we have had. That means UNCLOS in the 2016 Arbitral Award. And so what is the basis here is actually information exchange. But I have to tell you, Your Honor, that when this provisional arrangement was done, it is now shifted. It is the operational side is with the AFP as well as the Coast Guard. This is a provisional arrangement.

0: only in this particular shoal, the St. Thomas, the Ayungin Shoal, because actually we have a total of 39 protests for 20 diplomatic protests for 2026. And if there were any changes, the only change that I can cite right now is that the incidents that have happened in the past, the water cannoning, the laser, I think it has sort of decreased, and therefore these are the significant changes. Although we know very well that our defense establishments have always been citing also the Chinese military vessels, so that's the only change.
1: Well, ang pahayag ng kalihim po ng Department of Foreign Affairs si Secretary Teresa Lazaro.
2: Sa iba pang balita, hinikayat ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang Department of Education ay ituro dapat sa mga mag-aaral ang paggamit ng Emergency 911 sa pagdalo ng kalihim sa National Simultaneous School Safety Drill. Mahalagaan niya na malaman ng mga mag-aaral ang kanilang tatawagan tuwing mayroong karahasan sa loob at labas ng paaralan. Mula nang mangyari ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa ay nagpakalat na sila ng mga tauhan ng Philippine National Police sa labas ng mga paaralan. Maging ang mga barangay tanod ay tumulong na rin sa mga pampublikong paaralan para tingnan ang mga bag ng mga estudyante at matiyak na walang mga armas na dala ang mga ito.
3: So yung may nangyari sa Tacloban, within 1 minute tumawag ang teacher sa 911 at within 4 minutes dumating ang BFP on site. So nakikita nyo, it's working. Turuan nun natin ang ating mga bata na gumamit ng 911. Nationwide na po yan. Nationwide. Dati po, 400 na numero ang tatawagan nyo basta may emergency. Ngayon, isang numero na lang. 911. Sasagutin kayo kung Tagalog kayo, Tagalog ang sagot. Kung Bisaya, Bisaya. Kung Tausug, Tausug. Kung nasaan ka man sa Pilipinas, kanong lingwahe mo, naka-adjust na ang PNP. Ang BFP sa emergency response para alam namin kung anong gagawin. Trust the system. Kung meron tayong kailangan matutunan dito, trust the system. Lalong-lalo na sa mga guro.
2: Bahagyan ng paghihikayat ni Secretary of Interior and Local Government, John Vic Rimulya.
4: Combo Sports News.
1: Sa ating sports news, para ho sa mga fans ng tennis, mga kabombo, pasok na po sa ikatlong round ng US Open si Pinay tennis star Alex Iala. Ito'y matapos na tayunin ang pambato ho ng Ukraine na si Oleksandra Ulikinikova. Yan po sa score na 6-1, 6-4. Sa unang set pa lamang po'y dominado na ho ng seeded number 17 o ng Filipino tennis star ang naturang laban. At yan po'y ginanap doon sa Louis Armstrong Stadium. Pagpasok po na yung kalawang set, bahagyang nakahabol si Ulinikova. Subalit hindi hinayaan ni Iala na umabot pa sa ikatlong set. Kaya ho tinapos niya ang laro. Sa second set ay 6-4 ang naging bantahe po ng Pinay tennis star. Ang nasabing resulta ay tila pagganti ni Iala sa Ukrainian tennis player sa unang pagkatalo niya noong Mayo at sa panibagong tournament ho yan. Ito rin ang unang pagkakataon na nakapasok sa ikatlong round ng US Open si Alex dahil noong nakalipas na taon ay hanggang sa ikalawang round lamang ho siya. Susunod na makakarap ni Alex ang sinumang mananalo sa pagitan ni na Francesca Jones ng United Kingdom at nitong si Iva Jovic ng US.
4: Bombo International News.
2: Itinanggi ng United States na mayroong mga sibilyan na nadadamay sa kanilang pag-atake sa Iran. Sinabi ng United States Vice President J.D. Vance na mga Iranian Revolutionary Guard Corps ay nagpapakalat ng mga peking balita. Dagdag pa nito na kanilang tinitiyak na ang target lamang ng United States ay ang mga paunahing military installation ng Iran. Sakaling mayroong natatamaan-anya ng mga sibilyan sa Iran ay magsisilbi itong aral sa kanila. Tiniyak din ng United States Vice President na ligal ang kanilang pag-atake dahil sa pagmamatigas ng Iran na ayaw tigilan ng mga dumadaang barko sa Strait of Hormuz at nagmamatigas ukol sa pagpapatupad ng usaping pangkapayapaan.
5: Everywhere else, I will say that the Iranian state media has not been a very good scribe about what's happened in the conflict thus far. So I'm extremely skeptical of this. What I can say with 100% confidence is that unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care. We want to know. And if we do make mistakes, again, this is a big difference between us and Iran. When our military makes mistakes, they learn from them to try to get better from them. So we're investigating it very fully.
2: Pahayag yan ni United States Vice President J.D. Vance. Sa iba pang balita, sa iba yung abot naman sa 1,000 mag-aaral at guro sa Indonesia ang nagkasakit matapos na kumain mula sa feeding program ng kanilang gobyerno. Nakaranas ng pananakit sa kanilang tiyan at pagkahilo ang mahigit na 700 na high school students ng Rembang Central Java. Sinasabing pagkain ito ay mula sa programa ni President Prabowo Subianto para mapaganda ang kalusugan ng mga mag-aaral sa Indonesia. Dilalalan agad sa mga paggamutan ang mga mag-aaral at guro matapos na sila ay ma-food poison. Tiniyak naman ng gobyerno ng Indonesia na kanilang sasagutin ang mga gastusin sa paggamutan ng mga mag-aaral at mga guro. Humingi na rin ang paumanhin ang food distributor at nangakong magbibigay din ng tulong sa mga apektadong mag-aaral at guro.
1: Samantala sa mga balita dito po sa ating bansa, inaaral na po ng Commission on Elections ang posibilidad ng pagpapaaga ng schedule ng pagkahain ng Certificate of Candidacy para sa nakatakdang 2028 presidential and local elections. Ayon kay Chairman George Irwin Garcia, mas mabibigyan ng komisyon ng sapat na panahon upang suriin ang mga dokumento ng mga nagnanais tumakbo kung mas maagang filing. Mas maiimbestigan din ng komisyon ang mga kontrobersyal na party list groups at nuisance candidates para sa mas maagang pagdedeklara sa kanila bilang nuisance o pampagulo sa halalan. Sa ilalim po ng bagong panukala, tinitingnan ng komisyon ang posibilidad ng filing period sa kalagitnaan po ng Setyembre ng susunod na taon. Magiging mas maaga ito ng ilang linggo kumpara sa karaniwang unang bahagi ng Oktubre. Ayon pa kay Chairman Garcia, mas magkakaroon din ng pagkakataon ng sinumang gustong questionin o kumwestiyon sa mga party list group, habang mabibigyan ng mas mahabang pagkakataon ng komisyon para resolbahin ang naturang mga legal issue. Paliwanag pa ng COMELEC Chair, nais nilang maiwasan ang sitwasyon kung saan nag-iimprenta na ng mga balota ang komisyon, ngunit biglang maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema pabor sa isang na-question na kandidato at kinakailangan muli na ulitin ang pag-iimprenta ng mga balota. Sa ganitong mga pangyayari, malakihan niya ang nasasayang na pondo ng komisyon habang malaki rin ang ibinaba ng pondo ng COMELEC sa susunod na taon batay sa inisyal na panukalat ng Department of Budget and Management.
2: Samantala, giniit ni Commission on Audit Commissioner Douglas Michael Manilin na dapat personal na inaabot ng Special Disbursing Officer ang cash reward sa mismong recipient o informer alisano sa Joint Memorandum Circular 2015-01. Ayon sa opisyal, kailangan kilala mismo ng Special Disbursing Officer ang recipient dahil siya rin ang nagpapatunay na napunta ang pera sa partikular na taong nakalagay sa dokumento. Maari namang magtalaga ang ng maraming SDO ang isang ahensya basta accountable at bonded ang mga ito. Sinabi rin ni Malilin na hindi sapat ang acknowledgement receipt para patunayang lehitimo ang isang reward. Kailangan itong suportahan anya ng mga dokumentong magpapatunay na naging matagumpay ang intelligence o information gathering activity. Binigyan din niya na ang reward ay binibigay dahil mayroong positibong resulta ang impormasyong nakalap at hindi lamang dahil may isinagawang aktibidad. Kung walang sapat na patunay anya ng tagumpay, maaring itong madisallow sa audit. Samantala, muling nabanggit sa pagdinig ang testimonya ni dating Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, na ipinasa niya ang 125 million pesos na confidential fund kay Colonel Raymond Lachica sa utos sumano ni Vice President Sara Duterte dahil si Lachica ang namamahala sa intelligence operations. Sinabi rin ni Acosta na hindi siya mismo ang nagabot ng reward money sa mga informer at acknowledgement receipts lamang at walang official receipts ang ginamit para sa mga gastos.
1: Scene. Oras natin, meron na lamang ko tayong 13 minutes bago po sumapit mga kabumbo ang alas 8 ng umaga. Tuloy na pong sinipag ng Office of the Ombudsman si Bureau of Fire Protection Director Jesus Fernandez. Ito'y matapos na mapatunayan na guilty sa administrative case na may kinalaman sa cash deliveries na umabot ng 14.7 million pesos noong 2024 at 485 million pesos na alaga noong 2025 mula sa supplier ng ambulansya. Una hong nagsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong graft at bribery laban kay Fernandez, ganoon din sa isang pribadong kontraktor, yan po'y sa Sandigang Bayan. lumabas sa investigasyon na habang naitalaga na mamuno itong si General Fernandez sa Bids and Awards Committee ay nakatanggap umano siya ng 14.75 million pesos mula sa winning contractor. Nakita o nakakita rin ng ombudsman na matibay na ebidensya para siya ay madiin sa kasong 2 counts of indirect bribery at 2 bilang ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nagbunsod ang kaso sa inihayang reklamo ng Department of Interior and Local Government matapos ang sinagawang fact-finding investigation sa binuong task force sa BFP Accountability dahil yan sa pagpili o pagbili ng 132 na units ng Type 1 Basic Life Support na mga ambulansya. Kasama rin na kinasuhan si Rosa Verna Palairon, ang sanga ng representative ng pinagbilhan ng mga ambulansya. Oras natin, meron na ho tayong 12 minutes na lamang magkakabumbo bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Update po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa may bahagi ng Mindanao area, Bumbujay.
2: Itong lungsod ng Coronadal nakapagtala ng very unhealthy air quality dahil yan sa haze mula sa Indonesia. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bongo Radyo Coronadal.
6: Nakaranas ang lungsod ng Coronadal ng very unhealthy na kalidad ng hangin dahil sa haze ayon sa pinakabagong monitoring ng Haze Watch na sumusukat sa level ng MP2.5 o maliliit na particles na maaaring malanghap. Noong Setyembre 1, umabot sa 312.8 o emergency category ang air quality index bandang alas 6 ng gabi. Ilang oras ding nanatili sa very unhealthy level ang air quality bago bagyang bumuti. Ayon sa Environmental Management Bureau Region 12, patuloy nilang minomonitor ang air quality sa Coronadal dahil sa haze na nakaaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinaniniwala ang nagmula ito sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia at dinala sa Pilipinas ng Southwest Monsoon o Habagat. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal, pinaalalahanan ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Don Aquino ang publiko na mag-ingat at iwasan muna ang hindi kinakailangang aktibidad sa labas lalo na kapag mataas ang AQI. Sinabi nito nga, para sa mga kailangang lumabas, inirerekomenda ang paggamit ng N95, KN95 o surgical mask bilang dagdag sa proteksyon laban sa haze at MP2.5. Samantala, ipinapatupad din ang mandatory mask wearing sa lahat ng hospital sa buong lalawigan bilang precautionary measure. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na manatiling alerto at regular na sumaybayana ang mga abis tungkol sa air quality upang makaiwas sa panganib na dulot ng haze.
7: Kailangan mag-ingat po tayo. Dapat siguro nakahanda yung mga mask natin, lalong-lalo na sa mga residente natin na mayroong mga problema sa baga, yung mga may mga asthma, merong may mga allergies diyan. Kailangan maghanda tayo at syempre huwag tayo ma-expose masyado sa labas. Wear natin ang mask natin para hindi tayo maapektuhan.
6: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo.
1: Ang hindi umano pag lalatag pa sa Article 3 ng impeachment complaint, wala daw magiging epekto sa takbo ng impeachment trial ayon sa isang litigation na expert. May exclusive interview dyan ng Bombo Radyo Lawag.
8: Inihayag ni Attorney Carlos Isagani Zarate, dating kinatawan ng Bayan Muna Party List, ang hindi paghahain ng Artikulo 3 ay walang magiging epekto sa impeachment proceedings sa laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi niya na hindi kinakailangang mapatunayan ang lahat ng apat na artikulo upang mapatunayang may sala ang Vice Presidente. Tulad ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, hindi natapos ang pagtalakay sa lahat ng artikulo. Tanging ang isang artikulo lamang ang hindi pagpapahayag ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang napatunayang bago ay sinagawa ang butuhan na nagresulta sa paghatol at pagtanggal kay Corona sa pwesto. Kaugnay nito, kung hindi ihahain ang Artikulo 3, mapapabilis ang proseso upang matapos ito ngayong taon sa halip na sa susunod na taon.
9: Halimbawa, kung maalala mo, noong impeachment trial ni dating punong mahistrado Renato Corona, ay hindi rin nila tinapos lahat, no? Isang article of impeachment lang kanilang pinatunayan, yung failure to disclose his salen, no? So nandoon yun sa unexplained wealth. Yun lang ang pinatunayan nila sa korte at nagkaroon na kaagad ng botohan. At nakonvict nga si former Chief Justice Corona at natanggal siya sa pwesto. Ganito rin ang mangyayari dito kung finally mag-decide ang prosecution na hindi na nila isasalang ang Article 3. Kung magkagayon, baka mas mapabilis natin ang proceedings, no? Instead na aabot ito ng susunod pa na taon, ay baka matapos na sa loob ng taong ito, no? Dahil kung tapos na ang prosecution, dahil mag-presenta na rin ng ebidensya ang depensa, no?
8: Pagkatapos ng pagdinig tungkol sa confidential fund, susunod na tatalakayin ang Article 2 kung saan susuriin ang mga isyu ng hindi maipaliwanag na yaman, ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN at ang mga record na pinansyal. Idinagdagan niya na susuriin din ng impeachment court ang mga record ni Manases Manscarpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte. Anya ay madami ng sapat na ebidensya ang napatunayan upang mapagtanto na kailangang panagutan ng Vice Presidente ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Nawaga para sa Bombo Network News sa Bombo Geraldino Atoman. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo.
2: Diyan naman sa bahagi ng Central Visayas, itong Peregrina de Guadalupe de Mexico dadating sa Archdiocese and Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu ngayong araw. May detalye ang Bombo Radyo Cebu.
10: Inaasahang darating ang milagrosong imahe ng Peregrina de Guadalupe de Mexico sa Archdiocese and Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu ngayong araw, September 4, 2026, kung saan magsasagawa ang Archdiocese ng Cebu ng isang motorcade procession.
11: Magsasagawa rin ang pontifical mass na gaganapin sa alas 10 ng umaga na pangungunahan ni Most Reverend Alberto S. Uy ng Archbishop ng Cebu, kasama ang aktibidad na may kaugnayan sa ganapan, habang hinihikayat din ng Arsobispo Abaga Cebuano na salubungin ang mismong pilgrimage. Sa pagkikipag-usap ng Bombo Radio Cebu, sinabi ni Jonah Cavalias, ang chairman ng Worship Committee ng Archdiocese and Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu, na ang pagbisita mismo sa imahen ay mahalaga dahil ang sagradong paglalakbay ay mag-uugnay sa bagapuso ng mga Cebuano sa buong Katolikong Communion sa buong mundo para sa taimtim na paghahanda para sa ika-500th anniversary of the Heavenly Apparition sa Tipayac Hills sa Mexico. Ang pagtatapos nito ay nakatakda sa September 6 at inaasahang dadalhin ito sa Archdiocese ng Maasin later.
12: So, malaking importansya po ito sa atin, at we are blessed that the parish of Our Lady of Guadalupe in Cebu was chosen by the Archbishop of Cebu to be the host parish for the plans and execution of the visit. So this is in preparation for the 500 years anniversary of the apparition of Our Lady of Guadalupe of Mexico in 2031.
10: Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Araw sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies ngayon pong araw na ito, mga kabombo. Araw tayo ng Biyernes, ano? Ang huling araw na po ng trading ngayong araw. Pero ang ating pong ibabahagi sa inyo na resulta ho ng trading ay yung pong resulta kahapon araw ho ng Huwebes. Kaya tabay lamang po sa Bombo Radio Philippines para sa karagdagang pagbabago sa ating foreign exchange rate. Ang isang US dollar ay katumbas po ngayon, mga kabumbo, Caster Nation, ng 62 pesos and 52 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 98 centavos. Ang isang Singaporean dollar, yan po katumbas na ng 49 pesos and 29 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 68 centavos. At ang isang euro naman, katumbas ng 72 pesos and 56 centavos. Bate po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations nationwide, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwedeng-pwede po niyo subaybayan ang mga programa ho ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napanood o napakinggan. Pwede po ninyong balikan or na-monitor sa mga nakalipas na oras o mga araw. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM may kanya-kanyang social media pages. Meron tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at of course sa ating pong Bombo Mobile app and sa www.bomboradio.com na pwede po ninyong sundan. Pwede kayong mag-subscribe. Pwede po ninyo kaming i-follow and of course i-like, mga kabombo. Sa Visayas area, sa mga kababayan po natin dyan, sa may probinsya po ng Iloilo at mga katabing probinsya, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Iloilo at ng Star FM Iloilo. Ganon din po sa may bahagi ng Negros area, mga kabombo, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at ang Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Ganon din po sa may probinsya po ng Capiz at mga katabing lugar, pwede po niyo subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa may probinsya ng Aklan, para ho sa mga Akyano, nariyan po ang Bombo Radio Calibo at dyan sa may Leyte area, nariyan po ang Bombo Radio Tacloban.
2: At bago tayong magtapos, mga Kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
13: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.